0: tuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Wukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Wukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22 olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye, oyo oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.

0: Hey, DJ. Eh?
1: Oh no.
2: Kale dakika munane zakaita kusawe moyo kumachagona kulwalero chenda munyaka tonyesenya fama radio sapiencia enkuruze ya magezi nsula muziki nebye mizanyo kudachika zeso ze kugambye munange wasinzo kupango tuuliriza machama nunje tukakuagaliza webe linyo kubanga jolio uliriza ebintu bitambula bitia bili bitia munafe webe linyo kubanga joli we tulipe na echitu chikina kubanga ateche domala wona woli kuna kuzo mweze na kuzo mwezi kuminanya mwezo kwa kutano maka bili ya bili mukaga na kuruwa kuna tukubusa kena tukwageza machama nunje na isagala grami the morning show jime Jacobs de kabasa ebintu tubikuata mo mosta ile singo kuba enonji ne wakubadde wano kabaso osanza ningo jja baba wano muntu tagira osanza mvuka kola kwa airport ayamba datya yasize wa ye banange chintu chi ye eh kale Kaimba.
3: Kanuke kambi pinkanuke byemizanyo ku program sagala garamide mwetukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lensiona okutandikira ku mupira oguwedde ogunatira okusambibwa n'ogunasambibwa emmotoka zempaka pikipiki zempaka ludo chess obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizanyo ebirala bingi mu kabbinkanuke byemizanyo
4: akabbinkanuke byemizanyo kakutuusibwako okusasulira ekintu kyonna ku momo okuli wansi w'5,000 kwa bwereere era nga y'ensonga endala lwaki okusasula ne momo kujja n'emiganyulwo ntoko okusinga okukozesa ensimbi enkalu kakati weeyambise momo app obunyige **#3#. Okusasulira ekintu kyonna mu kifo kyonna obudde bwonna gula ebintu ebirala yongeramu amafuta kola shopping endala era yongera okuseevinga ago ge maanyi ga momo MTN momo eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda.
2: Kale watali kulonza lonza MTN na yo kugamba ntifuna manyi ngo wangula ne momo buli muntu lino mukiso kuvao nobukadde bwe nsimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga **5#. Ha shobako za momo apo kusasula okwe wolo boxiga nsimbi ne nkole ndalo zonna ku momo funo mukisa ogwo kuwangula joko mokoze za momo mikisa na manyi byo kuwangula byeyo ngire nkola nobu kwa kulizo bigobedelwa momo erungamizwa bank enkuru eya Uganda kasera kakabinka no kebye mizanyo wetufunde bye mizanyo kuva mugwanga Uganda mitala wa mayanja ona ano manya arizati bintu ngabwe byatambude katusubire nti we yagala munafe eyo jo sinzira kubanga ate owuliriza byonna bijja kutendera na yenga ayivani tukagaliza macha marunji wona woli wosinzira kubanga ate owuliriza radio sapiencia katusubire nti eyo joli ekintu okikwasaganya mu style singo kuba enunji nze Jimmy Jacobs JJ Kabasawali kale no ulira kale no ulaba no chagize bulungi
5: mainja wefuge wefuge twagala kola jeje oli ku mazuri
2: yogera ne gwanga
5: njogera ne gwanga
2: yogera ne gwanga likuli
5: ne gwanga limpulira okay mwasuze mtya basebo ne banyabo kama sajagala okubabuza ako mujebale je mtu sake ngalo njagala okubuza ku mchala lwako ko Jozilini munange ntebe nga tusuze munziki za tukole tutia amasanyalazi buzuwe na sawe munga gavako bwetu tukano kumachanga atega kumau olusi wekatapako kumachanga gavako katukone tutia mchiala munafe munange tuwaloza ntikati engeli wako kujo kutemu chintu amasanyalazi tegali damu kuvako na yoma nyo kusula munziki za bwetu ti ingatuli inga wetu asuli la mgidi ya mire mbeji ya tadoba
2: bambi
5: nse bade mfunye chirozo
2: chiriwa
5: mungisanya chine chipia sola watu wempe
2: baba kwe sola
5: batuwe kusola omuntu ayakeko kulwecho
2: na yona neso kuwanika sola wagulunge miti ya msanyaze je kuita wagulu na chote chinyuma
5: kati atema vibabyo viganye kubanga buli wagulu gava kugetu suze bunziki za
2: bacha ateneza
5: kakati ino kubango inawe ngoye zima lako wiki nga tizigororua
2: waluwa mkulu kwena linjo gira na ye wa UEDCL na gamba umanyiwe tuajira mchintu umeme yebi intu vyari vyayo twasanga transformer
5: nenda during umeme zitaimu msanyaze tagava anga konga wachiri kati
2: mbuba ina vibagenda na vyo baina waya zibaku
5: Ayezimu
2: ebintu ebimu byewunyisa ye nkadani ezo nakibuga amaze okubanga ate ayingirawo wasuza otya ssebo
0: mugamba mutya
2: naffe mwetuli nnyo bali batya eyo mukono
0: sibabi kyekiri kumugukirira
2: okulayiza ababaka owa haki ebiri alaza amaanyi abange
0: sibalwanaganyi
2: famire emweresa ababaka basatu minister muganda we ne muwala we abange bano mukisanga bagu
0: minister muganda we ne muwala we
2: kitegedde
0: ebyo birabika bya gundi eri
2: bakulaze wano hajati misa kabanda ngalayira wanise kuruhani wanji
0: ebyo byebyo byogambye bitekwa kuba bya mambuke eyo
2: ba mbaka Esther Anyakun yo
0: ezo uli
2: ne muwala we Echala Elma yalayide kuchabavubuka
0: nze nkugambi ngugambi bibili na kuba mambuke
2: mu mambuke eyo
0: wano si changu cha kuba yitako basatu sebo tubasoboka
2: family ekitegeze yo family basobola kuwa mu family mune bawa munga basatu
0: Manti ni gundi.
2: Etoke.
0: Etoke.
2: Olugalo.
0: Olugalo. Kastaru wanga lugonda. Osobola okubafunza funza n'oba yitako. Manyi nachogera kuwa nolumu. Saba kenku fomu ya gamba. Na gamba anti kizibu nyo. Kizibu nyo oku ensi. Okubamu demokrasi. Ya wachi ntu chari jeno.
2: Chawamu chono.
0: Kizibu nyo ensi okubamu demokrasi. Nga obwavu bungi mu nsi nga mulimu obwavu bungi n'obutamanya nga bungi demokrasi tatera kubaamu
2: obutamanya
0: oli yawa kifaananyi simanyi kiri Uganda naye nze nkuwadde ekyo yo oli profesa yagamba nti kizibu nnyo ensi okubaamu demokrasi ng'obwavu bungi n'obutamanya bungi okiraba lwaki demokrasi nti omu omwavu tasobola kwesalirawo ye kikyayagala okiraba kyovaola banaakalulu nga katandika nga tetunnafunayo olubayi lwa muwogo ffenna omutuufu tuba tumumanyi nogaa nemu ku mulundi gundi onalebo gundi tatuyambye
2: nga tukimanyi bulungi
0: olaba era ku luno situgenda kumuzzaayo ogenda okuyita mu kitundu ekimu nga bugana ne mazima tatukoledde naye gye keeyongera
2: akalulu
0: akalulu
2: okunyinyitira
0: najja n'atuyitamu empita muja atuyitamu ebankulu
5: neraga nti akoze
0: abana engeri gy'abayitamu awo n'abasuulamu ka Bible lusa ak'ebyokunywa kakati abantu ne batandika ebyokunywa eby'olunaku olumu
2: bakyusa
0: okubabikisa biri ebibaddewo myaka etaano kati agenda n'alondobayo ababadde bennyendere mu kyalo nga hamukulu gundi n'akoli bubi
2: alikusaidia
0: gundi era bebamu kuba mutembeta naga nti yaani Charisi owennamaliga kakati akawungeezi ng'amazera ali n'agenda alaba Charisi n'amukuza mu mmotoka
5: ebangambo
0: ndi
2: buzibu ki nankoze
5: bintukakati
0: Charisi bulijjo agamba abantu nti ennamaliga tolina ky'okozeeyo agamba omukunamuga ahanze sibyogerangako kuba amanya bwamuga nti namaliga tokoze olugalo sirujja gonda akati olugira onalibwa mukusiibula Charisi ng'amuleka mwabiri Charisi akeera yakyuse
2: ebigambo nga bikyuse
0: okitegeera
2: balabyeko
0: kati bwekyo oli statement yeyo gye yakola kaikyo nga nti waggulu eyo sibanyi nfuna y'abantu naye olw'okuba nti oluusi waleti abantu sibaba bulungi osobola okubayisaako ab'oluganda abasatu
2: Wewe
0: oluganda ono bwajja kati ogambe kuliko abavubuka kitegeze asobola okwata abavubuka abe n'abandoli nga mu mbeera ate ng'oli gwe yeesimbye naye abatalinaawo okiraba so kati akalulu ate bwe kaggwa wayitawo omwaka ogwo ne batandika oga kale olaba singa twalonda gundi
2: kale twali tuli ku gundi
0: era kakati ambaddamu mukubira essimu tandika otuyita ayitamu fe tujja kulonda
2: webuzibu abanuupu abaagala ekyomubaka wa Kalangala baweze mukaaga
0: nga bangi
2: kuliko
0: ooluganda lwe
2: sinamanya
0: kati awo kintu kidogo mukulu Nyanzi Kozi ya chifo bache mujamu.
2: Nyanze.
0: Chasaba kunzi. Achaba,
2: mukunzi.
5: Nyanze.
2: Wachari wo.
5: Nyanze wali mukunzi. Ndoza
2: kati, oliga kati kati ya kola.
0: Nenda kale wakubanti abantu obomuntu baba ba oba kumwagala oba kuba ba mukowa bukoyi kubanga nze nabi ulirangeyo nalongo nga abyogera nyeto za byali bya kubiya mukuru nyanzi mukwano gwanyu kuba bali nga bagamba mbo kale yasinga ngenyo kola ki
5: tukusagula
0: abalonzi sikusagula
2: kukunga
0: asikunga mbukale guli nga bwola baba
5: yasinga kuba muwoza
0: ne bali ndoza bawogera
5: bichamu bandi yali abayo
0: yali tasoloza wo nga atembu asololeza mu kilo
5: mu half yavayo na agamba ino bujuliza abulete twali yajja
0: tolaba nenda longote yagenda nemba eneye tuulira ko ndawonga nti yali saba soloza
5: na agamba ino bujuliza kena bo
0: kitufu atembu yali tasoloza mbukade butano mukanga aha
5: sireboye
0: gali nga nyingi ko kalo kusinga
5: yali
0: byanjwanjwa
2: kale katikiro ajaguze miaka 10
0: era kwabo tekubula kaba alimo basoloza kankubuli abo musambu we ngenda kuogera no mukuru leta wanonze mukubiri tulabanga tali mugwanga
5: nabye na mere ngalangira kabanda
0: kabanda ki
5: one yasomye kiwandike kiraga anti Piero iyo jemu obwesigwe
2: na mera
5: njeyo buwagisi
2: na mera wajja kufira
5: era naye ngambye
2: kufira aliwo gundi
5: ya mugambye gwoli kusoloza busoloza kubanga oli mukwano gwa CDF mukuru yajjo kwisawo mpaka sente osoloza.

0: Kuitebo, Puto wa Fortune Sunflower, akolebwa Bidco Uganda Limited, ngasangibwa mu maduka wonna okumpi nawe.
1: Lelo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Matiya omutume. Ennaku z'ez'obuzaale tezimanyiddwa wabula yazaalibwa mu Betereemu mu Buyudaaya. Matiya yasoma etteeka lya Katonda okuviira ddala nga mwana muto era yali omu ku bagoberezi 72 Yesu be yaweerezanga okubuulira ekigambo kya Katonda. Matiya yalondebwa okudda mu kifo kya Yuda ow'e Kaliyota era yafuuka omu ku bayigirizwa ba Yesu era okudda mu kifo kya Yuda. Petro yategeeza nti omuntu okudda mu kifo kya Yuda alina okubanga yaliwo okuva mu kubatiza kwa Yowaana Omubatiza okutuusa mu kiseera ky'amalinnya ga Yesu mu ggulu. Mu kaseera ako Matiya ne Yozefu be baalondebwa era ne bakubwako akalulu, abangi ne balonda Matiya. Ng'omutume, Matiya yali mujulizi ku kuyigiriza kwa Yesu, ebyamagero n'okuzuukira kwe. Kigambibwa nti yabuuliriranga ekigambo kya Katonda mu Buyudaaya, oluvannyuma n'agenda mu Ethiopia mu kitundu ekyayitibwanga Colchis kati emanyiddwa nga Georgia. Matiya yafa mu mwaka gwa 8 era kiteeberezebwa nti yakuba mayinja mu Yerusalemu. Yasiimibwa okuba omutuukirivu era Ekereziya Katolika yatongoza olunaku lw'okujjukirirako omutuukirivu Matiya ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1969. Omutuukirivu Matiya yawolereza abatamiivu, ababazzi, abatunzi b'engoye era gwe twekwata ku ssuubi. Matiya omutuukirivu, otusabire.
2: Munteekateeka ya Radio Sapiencia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwawo Radio Sapiencia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10,000 beewaanise okwegatta ku Fans Club eno. Iye kaakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 miitingi yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula. Kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo, mwenna mukoowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa paasipooti obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 75317177.
3: Programu zaagalagalamidde
4: edakiika zirimu 28 ezakaita ku ssaawa 2 ez'okumakya gonnaku olwaleero 9 Radio Sapiencia enkuluza y'amagezi ensula omuziki n'ebyemizannyo. Jimmy Jacobs JJ ne Kabasa program saagalagalamidde akaseera kaffe aka okyogerako ki Farmers Center Kibuye Makindye beekwate be bannaffe abo bokka be tulinawo mu ggwanga Uganda abasobola okuyamba gwe omulimi omulunzi naawe alina ebiwukawuka ebyo ebikutawaanya mu bizinensi yo awaka na wonna wokakalabiza emirimu. Waliwo abantu abalina emmotoka kabasa nga zirimu ebiyenje
5: bwegenda ku Farmers Center
4: nutunu emmotoka y'omuntu nga erimu n'emmese
5: nkugambye ate nno okimanyi tulimu ekyenje kyali kintomeza
4: lajira
5: hansi yagenda ne kinyinya ku kigera ate nga ninnye ku muliro
4: ne kikujigija
5: ne kinyinyigija emmotoka eyo y'emmengo sirigiddira
4: eyabuseko
5: miliyoni 3.5 biri
4: kituwa wali ogula boda boda okay banafa ba Farmers Center beboka boyina okwekwata kiseera kaffe aka okyogera kochi tutunulidde ensonga eyaba lawyers oba bannamateeka bano abawazewaze omukyala Anita Among nga bamutwala nga bawandikira IGG nga beebuuza abaffe ebyobugagga ebirabikako ensangi zino omukyala ono byalina abaffe bijja bitya beebuuza nabo batakula emitwe tebakitegeera bagamba nti onateekeddwa okwongera okunnyonnyola ensi butya ebintu bino bwabifunye mu kaseera akatono ennyo akafaananako bwe katyo. Ne tutunuulira ensonga ya PLU okulaba nga nayo ya withdrawings obuwagizi bwayo eriye ng'egamba nti katulinde gwe banawandako eddusu tubadde ono gwe tuteetera naye naye tugenza okulaba nga Bana leto mla kutukyo gena na ye.
5: Yeah.
4: Echo nachone wabawe bibuzo bingi.
5: Mm.
4: Motoka eichwa Rolls Royce. Na yo yogeza bana Uganda banji obwama.
5: Mm.
4: Bia bimu zazimu kusonga ze tunuride. Wabula ne mabege yu kabasa. Wabaduwe nsonge ndale zoge duwa kumchala Anita Among.
5: Ok.
4: Mm. Kugugula no kubadeu.
5: Mm. Wakati wa mau.
4: Mau.
5: Pasisi.
4: Pasisi na Muganza.
5: Yes.
4: Mama Kadaga.
5: Mm.
4: Abyo nevi zebiveira webyo.
5: Yeah.
4: Endo li tazuzo ndazo nazi tulabyo bebi gambe bie tolida kumchala Anita. Anita Among bisobola okumulemesa oba okumusubya okufuuka speaker wa parliament ye 12 kye kibuzo kyaffe kyonnaku olwaleero gwe muna Uganda ogamba otya ku nsonga eyo katulabe hala
6: ebalekuwerensa gwanga nakwagala siyo
5: esebo
6: oleyogera n'omwogezi wa Lusagara Bosco MP Makide yasimugubu ezemwanga Ibrahim ekyamazima Urugeye kwaja Anita Among byafunye mukasatu katono nyo yoboko bachala abalabayi abakompanya sereze gwanga kyoba bakese nyo ekira kya TU kimuje ko wagizi kubanga ole mukyala amasa seda alinga amasa za makaje abunpatte za gavumenti nebaleza fufa tolo la kukumire
5: Mm-hmm.
4: Ekibuzo kyaffe kigamba
5: mm.
4: nti ebigambo byonna ebyo ensonga zonna zetoloolerwa ku mukyala Anita Among oba Anita Among abadde speaker wa parliament ye 12 bisobola okumulemesa okufuuka speaker wa parliament ye 12
5: nze ku lwange bisobola okumulemesa lwakuba nti oluusi tuba tetulyandi mulemesezza singa tuba tubitegedde naye bulo tubitegeera bisobola okumulemesa bitya Kati ye speaker agamba, nti emoto keno jemula bebalumi omutwe. Baji muwadabu inga chilabo ku birthday.
4: Birthday
5: ya. Inenga speaker, yazali wa mwezi gwali gwa 11.
4: Mm.
5: Inakuzo mwezi 2/3. Lukumbu lwenda 7/3. Inanga onobatu waganti ya ine miaka 5/5.
4: Chilabo baji muwade in advance. Kisoboko
5: kisoboko kubanga nga womanye byentambula kirudde mukuzo transporting it to here kinzo okuba kye kidelay nzina yenga gwe 11 era teguli wala kubaka tuli mugwa kutano ngamba gwe twakakuba emabega
4: tegubadde
5: wala nnyo kati oli ayinza okubanga womanye nti bibadde mu entambula okugitambuzo gitusa wano ne delaying nenga yagamba baji muwa kuki baji muwa ku kumazali wago
4: eche motoka
5: ne kidda
4: baloya bano amanyi ge bataddewo kukwagala speaker alage byobugagga bye
5: era nabyo tebyetaagisa kubanga lwaba ne speaker afuna
4: anti naye mukozi wa government ngabalala
5: kituufu naye ensobi yokeri wanti kubiraga naye nga n'abasinga speaker abogagga bala gye bali banji
4: anti kati obuzibu bwe bubeera kwanja
5: ekintu
4: kasitobiraga abantu bafuna ebyokwogera kabasa osobola okubeera n'ebyobugagga byo nga tetumanyi
5: yes
4: nga tukula babula
5: tuwali na kufa
4: naye the moment kobi kube bifana nyino biteka ku mitimba
5: gaza yes.
4: Auli tutandika okugamba ti
5: nechino katumunonyerezeze
4: sente yazi jawa fena tukolera sante bwezi fena tukoletsa wa 2/4
5: atalabaje ni jeje
4: ange
5: mubinyo
4: ange
5: naza mwagala hello
4: ni mwagala nawo kutuuliriza tata
7: wako ni kibuno kuvene kujuvia Nambia Grantes, Obutajira
4: mukukadi.
5: Nagamba ate Anita tayagala amulinyirire nnyo kubanga ye yasoka ko mu FDC. Naye ye passes.
4: Yatandikira
5: mu enyale mpaka kati.
4: Hello.
7: Mbeba likuuliza.
4: Na ukuuliza sebo.
7: Sebo mwonsoni wakalisemo.
4: Teri tabu.
7: Sebo tugamba ndiyutumpa.
4: Mbeba likutumbula.
7: Yesu we, mbade mbebo kudi ibage deni. Kiti ya zemu gero makanika watu yuta mbeba.
4: Hei sebo.
7: Ndi wanopo. Ya, osoka neumuza. Mwenye tijamu weni yari mbamu wa sente mbeka. Kwa gamba baba kuni kuhumbi kumpiti kani. Uwetayibwa. Anchoka ya watu mehumbi yudano kuhu kwa sako mwini sisi. Zawa mwini waza yukanga mwini.
4: Zina wezavu.
7: Ika jibiliyo nizia. Mwukumi cha mwini mwini kitaro. Kwa gula ke mwodoka gula wa kwa china makuru. Kuganga baso kani wazi soka nga jamu eni ale. Echoka mwini jine ole nisodi ima mwini seveni mwini hawa mwini. Katiye mwini kwa manya ntia wali nisei baba wadi sisi. Echoku mwini. Wani mwazi na yari mekufula bana bato. Mbapate ba kujiawa wazi wabakeni zingi ni wachi ilo tabali kutafaji. Kana wala mwazibe, hee niyare, mwazibaloya, obaba mnachewa. Kwa mfundi kika na choo. Mbamu kuzile njini mamu sili miyagamba, oyo mongi azimbe sumiru kedi ya. Ndalika lila mwazibu mpikumpi visati. Ochoka ni visa kujiawa. Kwenye zimuro katika zina makuru, abawantu gazikuli anabana wa abudiri ya minya. Echo kichinza mwuru kita na mwani msebe ya mwagala. Kwenye mwani msebe ni mwazi ni family, abamu wa kia nge nyingyo kububuri ya okuja wele sika mitayibwa. Hile na teka muka temba, kati mawe ni nini? Ya mteka msebe zoku mjanja, ina mkuli ya nesini. Kati yewa akula yewa mwana vila mambu ya zimba. Ayeta kikula kisho njimawa sendo mwumu na mwumi jiviri. Yota kwa wata muta, kini ino ya kumafira rubi disi nita wukubwebwela. Ina wale kata mewa tapatua, wachi nitivahu. Baga ito unako ruhuni na iti kujamwa mtivu kutu.
4: Actually.
5: Etu wada chumuza jatubu ziza. Chino china ale mesani tamongu.
4: Actually.
5: Okubela speaker wa parliament ye kumine bidi.
4: Nze chempulida. President Museveni. Bino mayumba, motoka, it's not a big deal.
5: Kuye.
4: Obo zimbi masomero obozi obo buntu butini nyo busidiki
5: jali hila ya badenga ayo gira mkula ila na ganzi sina uzibu na muntu ye na sula mnyumba yange
4: tebu muigula
5: tama so kia gule moto kasika kasari sivolo kule mesa speaker
4: singa speaker alina wasonzi
5: accountability
4: singa alina wasonzi
5: ooooh
4: nchi wanuwe njagala
5: awo weyandi igu sina tama liri andi iguse
4: yena yali iguse
5: yena yali iguse
4: Beno simanya zimbi aguza mataka
5: ayo kato presido
4: obutono nyo
5: iya
4: kari katulabe muna formulala wanochia gamba abana fabaise kwa WhatsApp nabo webaliba iti divinyo katuogereko nabo
8: jime kabasa mwasuze mutia mwasuze bulunji
4: mwasuze bulunji
8: mwuri bulunji
5: yenyavo
8: amba agari zoro na bulunji
5: na petulu kwa agari
8: je Evyo speaker tebimu sobula muyigula.
5: Tebimu yigula. Sibu
8: mkulembeze wekwanga ya abadamu yugumia. Uchi toja kuvera speaker, toja kula wetu tiyanje, vyo bugaga vyo toja. Ujira na yabo, bambala bude umkulembeze wanayo gilanti mwapa. Paka veni ale mjagala musimbe. Panta monge uja kula wabona wona. Mbabwela unga bayi. Kechete chigenda bayinu. Kukuja kuhunga president ya gambi temumuwa. Mbele bulungi onunda kachaji nesuwa ne katulaga.
5: Batula vila vila katulaga.
9: Kuruje jeni madamu kabasa mwagali kutuweteza siga waruna. Echa mazima kusonge ya madamu speaker. Sina bao nyonze chova alizo utadamu kuata chifecho. Echifaja chiwangu lila agenda kudamu awele speaker. Just bino vya tugu umaza.
4: Okay. Katulaga muna formulala wanira.
10: Kaba sanedia kubomwe wale kuwele zono kansala mwa enejemba. Kati tukirize tugane. Singa faba fadebalo ndawa. Tuwe tusevolo okumu makalulu. Nebwe banga pali ya menti. Atenga ni mpresent msebe ni achaa mwagara. Hebe na viva vigambo. Viva itabu isi kumuchi. Kumviri. Na yenga. Yaba jia kuangula. Singa mpresent msebe ni achaa mwagara. Nesi nga ba mkoi. Nibu yandi badenga kose biru njibiere. Ilati yandi wangu. Dono kansala mwa enejemba. Mpresent msebe ni kamalabio na mpali ya menti.
11: Zendo uza wa mgovida. Yolo kubantu tabaina songa ya simba jibainza kujidayo nito wa kwa zebu ipo wa kwa zechi mbibule tanga wako kutilize nsonga zoneze zenja u kula wanga wako lachi nga wamu jamu mtebe zilo zibirenge nsonga ezi mungisiza mtebe kyekyo neyanzisa nnyo Alan Mubende mwongere okuweereza.
4: Kale abe Mubende batulabire Alan. Oh yes, katulabe omulala wano.
12: Wasamwe balikuweereza kasozi 7 please count more. Lwaki banoonyereza ku sipiika yeka? Waliwo n'abasajja abalala mu gavumenti abalina eby'obugagga ababisirikidde nga bingi, balina zaakedi mu Kampala ziringa singa oba mmeka.
5: Omukazi
12: oluleesa akamotoka ne batandika omumulingiriza. Ate oyo omukazi alina ekirala sipiika mukazi ayinza okuba emmotoka bbaawe ye yagimuwadde kuba tewamanyi gy'atambulira. Ayinza okuba bbaawe ye yagimuwadde, eby'obugagga biyinza okuba bya bbaawe.
5: Ng'ayinayo omukwano gwe sina bbaawe. Ng'alina omukwano gwe bamunsiza e Bulaaya oba e Sudaani. Omanyi ne Sudaani yeyina ssente by the way. Oba Congo. Omanyi bw'otuuka kweyo levo jjejje. Obeera n'emikwano egirina mu kusente.
4: Lwaki Sudan?
5: Lwakuba kati ffe tuli bubi. Tuli baavu. Buli kamu tulyanga kanene naye nga sipiika.
4: Kabasa.
5: Jo mbadde nkuwa byakulabirako nti osobola obeera n'emikwano gyo.
4: Ng'opalapalanya.
5: Okuva mu nsi ez'enjawulo kweyo levo.
4: Ng'omuyira w'omubiri. Anji.
13: Kula msiza jeje.
4: Nange kula msiza sebo.
13: Kula msiza mwenye kabasa.
5: Iye mkwano.
13: Kakati abantu bafe ebibuzo wabi kwa. Chibuzo shika amba chila la chili shika amba chila la. Mwesha wabanya kabasa. Yes. Uwe rango oli mwana mojana njina. Tewe isanga wa waka.
5: Chitufu.
13: Ataba na Uganda vera vite. Ntwe buyinza buwa chuka. Wakumoto kayaba dera mbule njini. Wala bie kaba antu wa meka. Likuwa beranga kadumi la makonera IGP neyo wala bie kolele tatu omwana n'omuki katugwe manyanti olye ya gambia nti tukujeko obu wagizi ya mazedo ukulagira era wenzo era wanarali kuruwe ntebe mwinzo ukulaba nga mama agende ntebe neyo wanavironga face sinchi ekila wa gambia nti ainzo ukubo omwami anti n'omwami era wanaranga ya jimu wanayamu zari dakabasa na yari muzamu pira zazi jawa. So kati ya chukuru tukiriza tugane. Ndi mama Anita Among mumulinde kwa vice.
4: Sorry.
5: Epesa liyegize liyekutema. Sorry, kansala semakula waliye kajanse.
4: Ya. Nayunga ensonga ya tubuuza nti bino ebyetolera ku Anita Among. Bisobola kumuyigula.
5: Mulemesa okufuna
4: ufuna ekifo kyobwa speaker ya bwa parliament ye 12 wanone ebigambo bingi nnyo
5: bikubula nokubula
4: bikusobera katulabo omulala wano
14: abange
4: sembayo
14: kansembeyo webale kunsembyayo teza agenda otema atema ensonga eno obulungi ennyo yinginiya kyankaga mpunga wakisonga bulijjo ensonga kyomazima abatuufu muzoogedde naye ebigambo okusinziira mutuufu bivuddeyo mu ssaawa ate y'okulonda ndabira ddala ng'omukyalo ono ayinza obutadda ne ekyonnange kye neebuuzaamu tubadde tulina sekandi wano sekandi gamazima ntuufu tebyamwogerako bigambo ng'ebyo Rebecca Kadaga tebyagamba ati tunoonyereze noono omukyala bannange ekisanja kye ebintu bitabuse tabusa ne twebuuza bannange ffenna obwe babiva ku ki neera okulabikawo kyekyamazima ntuufu ayinza obutadda agenda kudda olw'ebigambo bivuddeyo mu ssaawa ate ey'okulonda embi ennyo sigati sibyatandikira eri wandigambye nti badimba ne mu ssaawa eno yennyininnyini ate noono saali amugambye nedda ndabira ddala ng'atulabyeko nnyo singe na mpuga abadde kumpimpi ako babadde
5: abwetwaaga
15: ensonga zonna ebirowoozo ebikubaganyiziddwa abawuliriza mu kiseera kino si bya Radio Sapientia abakozi wadde abagikulira wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
16: Loading la cadeli bando, la cadeli bando, la cadeli bando. Yeah.

0: Ya abalamazi ne bamanya bameka be bagenda okufumbira ekyemisana ate n'ekyenkya nga batuuse mu bifo we baba bawummulidde. Abalamazi okuva mu ssaza ly'e Masaka basimbula ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okutaano buli mwaka era nga ku mulundi guno basuubira era okusimbula okuva ku lutikko ekitovu nga bagenda kusooka okusoma ekitambiro kya misa ekigenda okubasabira n'okubaagaliza olugendo olulungi okusobola okutambula. Era bano abalamazi basabiddwa okusooka okugenda mu malwaliro okwekebeza endwadde ezitali zimu omuli sukaali, pressure, okwewala okutaataaganyizibwa mu budde obw'okutambula ate ne bafuna ebizibu. Bano basabiddwa okwewala okutambula bokka na bokka. Tukuba bakizudde emyaka egizze gibaawo nga balamaga, waliwo parishes ezimu ezigaana okugoberera amateeka, bo ne batandika okutambula bokka mu budde obw'ekiro, ekintu ab'ebyokwerinda kye bagaana olw'ensonga nti bangi bafuna ebizibu nga bo tebategedde kuba baba bamanyi nti abalamazi batambudde kati bali mu kifo kino era bawummulidde wano. Nze Matilda Nabukalu okuva mu ssaza lino ery'e Masaka.
1: Eyo nga tuvuddeyo olunaku lw'eggulo ababaka ba paalamenti abalondemu paalamenti y'12 lwe batandise okulayira era nga ababaka abawerera ddala 84 be bakubye ebirayiro byabwe okuweereza bannayuganda be bagenda okukiikirira ng'emikolo gino gigenda mu maaso wali ku ssetteeserezo. Mubamu ku bakubye ebirayiro mwe mwabadde n'abadde ssaabaminisita mu gavumenti enkadde Robinah Nabbanja nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakumiro, ono yeeyamye okulwanyisa obwavu mu bantu bakulembera ate n'enguzi kyokka era ne yeeyama okutumbula empeereza. Nabbanja era yeeyamye yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okumuwa omukisa n'aweereza bannayuganda ate nga asobodde okuzimba obusobozi bwe mu by'obufuzi. Mu balala abaakubye ebirayiro byabwe olunaku lw'eggulo yabadde amyuka ssaabaminisita asooka Gen. Moses Ali, okulayira kwe yakukubidde mu lukiiko oba mu kizimbe ng'ono nno yagenda okukiikirira abantu ba Adjumani West. Mu balala omubaka wa Lira City mu paalamenti Jane Ruth Acheng naye olunaku lw'eggulo lwe yakubye ebirayiro bye, ono yasabye paalamenti y'12 okukulembeza okulwanyisa enguzi mu ggwanga n'agamba nti kino kyekiremesezza eggwanga lino okutuuka ku mutendera gwa middle income status. Acheng era yasabye ababaka ba paalamenti y'12 okufuba okulaba nga amaanyi gaabwe gonna bagateeka ku kukulaakulanya eggwanga lya Uganda naddala nga batumbula enteekateeka za gavumenti olw'eggwanga lifuuke yaddeyaddeko. Ababaka 529 be basuubira okubeera mu paalamenti y'12 era nga ku bano kwe kuli aba NRM abali 372 nga bakola 7.3% abannamunigina abali 6.8% NUP erinako 4.9% UPC nako 12% FDC 9% DP 6% PFF 2% ANT 1. Era nga bwe tujjidde ku mpewo ng'emikolo egy'okulayiza ababaka abalala gigenda mu maaso wabula omusasi waffe yakeddeyo, njagala atuwe ebisingawo.
2: Newankubadde obukuba bukedde kutonnyolera mu bifo eby'enjawulo, kino tekirobedde abamu ku abo ababaka abalina okukuba ebirayiro byabwe olunaku olwaleero, naddala abo abali ku mwanjo luno olunaku olw'okubiri era enkoko bagikutte mumwa nga wowulira bino emikono gyaggiddwako dda engalo. Bwe bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'ababaka abawerera ddala 84 be bakubye ebirayiro byabwe ku babaka abali eyo mu 529 abalina okulayira. Kyokka okusinziira ku nteekateeka z'olunaku olwaleero, ababaka abali eyo mu 18 be basuubira okukuba ebirayiro byabwe nabo bafuuke ababaka abajjuvu. Abagenda okulayira olunaku olwaleero bava ku Kanga Je Stephen Lwakanuna, omubaka wa Bukanga Kaunte okutuuka ku mubaka wa Manji ya Kaunte era muna NUP Nambeshe John Baptist. We tukoledde eggulire lino nga n'abadde minisita ey'ebyobulimi n'obulunzi Frank Mwebaze amaliriza okkuba ebirayiro bye. Byo ebyokwerinda tebyawukanye na lunaku lwaggulo biri gguluggulu nga bongedde n'okusunsula era buli mmotoka etuuka ke babe ababaka abadde mu paalamenti y'11 oba bano abakuba ebirayiro byabwe bw'oba olina omuwendo ogusukka ogwesalira nga bamu babalagira balindire ebbali bakama baabwe. enteekateeka zino za kugenda okutuuka olunaku lw'enkya era nga byonna ebinaagenda mu maaso Radio Sapientia ya kubikutuusaako.

0: Lwache ya kiliza naibu wama wa kiliza chiruji nkuluze ya mageza suleo mziki nebio mizanyo. Chieda mwenye katonyeze nya Fama Radio Sapiensi ya Mwasu ze mtiyama na Uganda manange. Aba baka mala hido na kwa rajo mkulikeyo. Panangete biba biyangu. Okui kimi na bibili zino kwa techi gamba no gamba anti. Ay Solomon niri. Gambewe ya sumu wa mandu. Nenga ziri kumine mwezi saku sawa. Enya eze nchero na kuru aliero. Mkwe niliza mwento mprogrami ya Fenda. Biru wa mudha mira. Ngatuwele vila tisenari banka wa banku wateka mu SCB. Era subira mkwano. Yona joli nawe. Tisenari banku mazo kubango jega tako. Kuma ye bank. Fenda je tukiriza anti yekola ebisa nyusa. Kubabu ya malo kumange tukole demiri mujafe. Atene vayi negani luwachi ndabiru wamu evera kumpeo. Ngata di sponsor. Tuteke mwe simbi ya matuwa ulide ndabiru wamu nera. Bwetwe neteka mwe simbi. Senary Bank uwebali nyo kwa gali za bantu. Kati mna yuganda chanyizo kolo. Ngodiza Senary Bank. Mna yuwe genda nojiega tako. Nogenda nojiega tako. Mitu nebitambula bulu unji. Ate siche choka. Abana batu usokuda yu. Abana tumada yunga abiri mutano. Hey, ndoza official date. Abiri mutano. Chitegeza achi, mjesa weno kunonya fiziku kutewansine wa guru. Tetute gera nyo, tetusa, tetu ulida, tetu laba. Embera yo keyo kusongeri josolo jivamu ya kumango genze Senary Bank. Ne kujamu mbere yo. No demo kutunulango seka seka. Kaskini nekada, umanyika chifaba chala, buwabani worries. Ne kaskini kafa, ne wena weno no kayu kana. No vera kwa ganga tocha aligwe. Senary Bank minisolo biko lirako. No sigala mumbera ye yabuli joga tochuseko duka misinde wegate ku Senary Bank eberenge kuola obulambu gende maso bwete watusimbu ndo unako oluwa lero ne program ya Fenda Biruamu nse Liliana tusosana kayimba bakaita chono nya tusiza kakayimba kala ongolia ganti onkuba mbune buweba mpemele zene nana onkuba labu tusiza ko nakiriza eranga batusiza ko dakika 13 ezise ku sawa enya onagayimba mu Africa good morning nange nakiriza munange nage mugwanya nakiriza ochitegedze onagayimba good morning really thank you so much for that program kale biru weba lakubera yongo uliriza Paul K good morning njagala kubuza kumwana mlezi wa mwitatiwe shoemaker aliwali echengera Timo, good morning nembuza kumwami se pija endamulanda nembuza kumwami Kisitu Caxton ali Mutundwe nembuza kumwami Chiganda John ali Hollywood Boston Hollywood mwami Chiganda nombulira simanyi mlonji eh nembuza ne ku Jonathan Jonathan yali ruda ndozali randani nembuza ne kumwami bakumpe Steven nembuza kubuza ko ngabanje kati basibuza ko badia temunyiga mwamuli bancha nego kutalira wamu abalabirwa mu wena babozi zako naina mganda wange nampe wone na tete ombuzeko ne kasubira oli bulunji mukwano kasubira tyo bulamu bwe yagala taina nyo chizibu program yafe ndabirwa mu the mirror bwetu tyo bwetu simbu do lunako ololwa lero chiri kalanga la yeah. Abagale che kalanga la baweze 10 Zana nomboko banake. Mulimu nafana na Cindy. Uno Jessica na Simba tusabe. Ena linye antege denga lija kuhunzi kalichu. Njogede bubi. Anti afana nye Cindy. Sanyo. Amufana nije. Nenga banuwe Simbi woku chivi na chanupu. Buna bagala nupu ekone munti. Yes. Anake. Zisima ya babi na nanti sabado kumala kona vyo. Ngambe vyo obufuzi. Wakati babe era banji weba. Tinga temu inakusunsula momu. Katuli omwa ino kula gobu agazeri ya chivi na. Kana basanya nyibe balide. Hey. Kaka na zuno mama. Ah, mtuse. Abachala abasuka mukumi. Bebe so wadeyo okuvuganya ku kadi ya kibina cha NUP obagite. National Unit Platform. Okudda mu bigere bye yali omubaka omchala Helen Nachimuli eyafudde oba eyafa jebuvuddeko. Oh dear. Na hali wakana kaba andi. Baka isa Helen Flavia Nagawa. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Namuma na ye simba muti. Ndoza checha msula. Kwewe goma miti na ye. Mwana ya ina smile. Lana gawa mkazi watoe ya utagenda mparlamenti. Anti-parlamenti ya Uganda. Ona gambia, good morning, beautiful. Agambia. Timo yambuzi zako bwatyo. Timo good morning. Kasubira mukwano oli bulungi era nga byonna bitambula bulungi. Abazayi bali batya ali atyo omwana w'abandi mundabire nnyo timwagala nnyo nnyo nnyo. Tugeze mwana. Njagala kugamba nti olwaleero. Abazadde tukera kumakya ffe twefunira embuto zaffe. Ne twezaalira abaana baffe. Ne tubalabirira. Ne tugula TV ne tuzibateerawo. Ne tuba subscribing ila ku TV station zezo, ne tusasula amasanyalaze, ne tukola ebyawaka, kuba ne bwatuko genda kusomero. Omusadde gwasoko kunonya, anasomera wa. Ha, byo katabi nsule dalunga atwala omwana kusomero. Maiba first born batundusa emisinde. Anasomera wa, nononya wa anasomera. No, you know, nga buli kimu gwokola decisions. Kati neewunya omwana atandika ddyate okutandika okuba nti yakusalirawo. Abazadde mwegendereze. Si kya magezi, si kya buvunaanyizibwa abaana oba omwana wo okuba nti atandise okusalirawo. Era omuzadde yenna bw'oba oyina omwana wo nga ekeyo yafuuka decision maker we checking. Eyo nsobi nnene nnyo. Sigambye nti tetuwuliriza baana baffe. Sigambye nti tetuwuliriza ideas zaabwe tetuzibayinga. Naye teekamu naawe obwongo nti omwana by'ayagala okukwesalirawo bye bituufu. Kuba senga okeera ku makya. Ngomwana wa yagala mutwala. Nandi ogeda masomero gye nasomera naye baba nanyiga. Oyina gye yagala mutwala okusomera. Nali okaganze yo mami sijja genda. Obazadde dinza yo sisobola, sisobola kusomera yo. Omwana nasala okuwa wasomera. Yawa fizi. Ate nawo omuzadde nobera mukaka munyo. Omwana yagana yo. Nina abazadde bempulira bampoleza. Omwana wa secondary, omwana yagana ogenda mu kisulo. Atya. Halalala. Mama nyabo nyabo nyabo. Mtisese sija gena boarding school. Who are you? Na uwa msade no kiliza. Eyo decision yechi wewe. Abazade tuwe yambe. Abazade tuwe yambe. Abane bata ni kukula decision yeze zitali proper. Okuncha kongo omwana kuwade nsonga. Njaga lenyo mtu awa omwana amatu. That is okay. Omwana nagamba mami. Sija kudayo kusomere elyo. Omasa agala kudayo. Togamba bugambi ntidia ni ya gamba temusalawo. Muwama tuwa muulirize. Agambe mami sija kudayo. Ticha wa biology antawanya. Nadalamba na haba wala. Ibi biba awo. Ticha wa biology mami ya mfuki ndechizibu. Then you can understand. Noma yetu omwana ono. Aline nsonga. Noma na nalioka kuwe nsonga. Nse mami sija kudayo. Kubange yo batu gana amasimu. Nse sija kudayo kubange yo teribu dongo. Really? Izi ndongo part of kusoma. Eyo mami wala nyo kubanga temunchali. Bada ifenga tuwa somere wala. Hate tuwa soma, hate tuwa vahu. Katina watechiku wala nyo makuru. Omuzadde toleka mwana kola decision. Mnadala nga teina makuru. Omwana nakera kumachana gamba. Eyo station mami tetuja jiraba. Nzalina ni ngandaba mauli le. Ngoja ngo chusa station. Ngoteka wa. Ngoteka wa. Noleko mwana na jango wado inabiolaba. Na nyiga nyiga. Na chusa. Nze mami njagala kulaba katuni. No kaba na kaba. Mumuleke. Mumuleke munamwe. Abazadde mwenu na aba nanga mulaba. Kati acha sala wako katuni. Enchaji ya kusala wako gambe nti kwa akaunti. Yo njagala kumilioni tano. Ogano zimu olabe mbirigo. Nino mwana gwe manye yata nyina banange. Nenge mirundi minji. Mama ya mulekanga ya muwa ngold. Eri betu betu elio. Echavanga mungu mwana dakana mugamba. Mama wotankole da chino zei. Mama ankolera kino. Mama bw'otegendereza nja kukola ekintu. Era omwana yawunzika ssennyina. Omutta musalako obulago bwe kyo. Abazadde tuyamba abaana nga obudde tebunayita. Tuyamba abaana nga tebannatabuka. Abaganda bagamba nti akaakya mama mera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi.
1: Business yo terikula nga tojiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakastoma bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752-897-6 plus 256 biri noti noti 928 nya biri noti oba plus 256 76666 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia. Toja kwejusa.
2: Singo muntu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yoku otelekela sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mobile pin ye chama.

0: Pera mami bota jati wagena mu discuss la ya idaka kunye ka okenja gadde chinzana yagala bwe muntu saya gala sente abasenge cho chechiba tabula. Some people think nti sente ze zikola everything. Agambye nakwagala nga bw'oli saayagala lake nendoza lavu bwe yandibadde lwakwandoza olumuntu kisusa kituuka ku bakyala bwe tutuuka ku sente taddamu nategeera. I have a friend yagala nti musajja nali simwagala ne munaye bw'akwata kuwale tigenda okuliranga lavage nga ye ekiwale ekiyaye kino okitegeera. Nisha ndibadde nti omuntu mwagale nga bw'ali with or without money omukwano bwe guba omutuufu kambabuulire. Hey, gwiza n'okunyuma nga temuli yadde ekikumi ate ne gunyuma nnyo so ndowooza ebya ssente ereme kubeera nga nsonga nkulu bw'etyo zira eddakiika 30 agayisa ku ssaawa ennya program yaffe ndabirwamu waliwo anaŋŋambye nti kubawonyaawo Kelly ndowooza waliwe mbadde ŋŋambira nti omwana takusalirawo ono aŋŋambye nti nze mmulina era nnanenya ne maama we agambye nti buli mwana asobera buli mwana yeyesalira we ssomero w'asomera kanimbaje anayendoza simanyira enwe kasadde biroza buli mwana mutwalda bwalaba ebintu naye ekyo bw'oba okikola manya nti oyina akatwa kwowa abaana ate bulinaku obawaayo akajiko kakatwa bana agenda okutuuka myaka 19-22 ng'obawulira naye tuvuddeyo akadde nga bulijjo wano tuba tugenda mu beauty tip. Njagala kugamba ntya nti enkofiira kyekimu ku bintu bye twambala era birungi kati ndi kubakyala naddala naye manya nkofiira ki gy'oyambalidde wa tulina enkofiira ezigenda ku beach era nga bw'onobeera ku beach n'ogyambala you look nice yeah? Tulina enkofiira ezigenda ku mikolo ku parties ng'ogyambala n'olukinga nga queen huh? You look classy kwenga omuntu wakutulaga mulimu casual. Zine nkofiira zaffe za bulijjo bwe twambala obwo obwa bulijjo wiikendi biki kati genderera nkofiira ki gy'oyambala wa Mr. Google sa yatuyamba Netflix yatuyamba TikTok yatuyamba teekamu obuntu obwo bannange smartphone z'abakyala zituyambeko tuleme kusigalira mabega ku biki bye tukola. Mtu wajia kweka anyo kutambula na uro wabichi miyo yamba na chitegera. Oh, she's always off point. Eva yaba off. Buo gamba china yamba la chiri. Buo gamba china yamba la chiri. Buo nude. Keza hako kunonya. Buwe mba ndi casual. What am I supposed to put on? Nkofira chije nyamba langa ndi casual. Nkofira chije nyamba langa ndi serious. Ngenda kukukumbaga. Ngenda kukukuku. Ngenda kukukuku. Yeah? Hey. Omanye chichi cholino kwambala. Sibuli nkofiira nti kasuka ku mutwe kuba oyinawo omutwe omunene kiyinza obutakola bulungi. Tugenze obuterevu muze ku 7554-8373 ne 0784-9-43 ate message ya WhatsApp ku 7554-8373 awo wabayita tugende muze tubagambeko nyabula basobole okubanga bakyusaamu onagambye ba step mom abatulugunya abaana nga bataata baabwe bavuddewo mweddeko nze Timothy Meka Ekyengera kyogereko abakazi batulugunya abaana babannaabwe banange abakazi batulugunya abaana newunya n'emitima egyoba givaawo emibi gityo olumu akaana bakaleese kadi yatekamanje kaalaga nyina wako nina omwana gwe nalaba kitaawe yamubba ku nyina effort poto can you imagine muto bwati myaka 2 bamuleese awulire olulimi lumu lutoro ne bamuleetera omukazi omuganda wa wano ii mukazi yatulugunya omwana nze mbabulire nina akajanjira nze namuloopa ku poliisi nagenda okulira I couldn't hold it nga mpulira nfa kitaata tekimanyi luganda kyagala okunywa amazzi bwe kisaba amazzi ne bakiboggolera bwe bakisaba emmere nagenda okuwulira ng'omutima guntulika nga muneeza nja kuloopa ekiba kibe naye bambi baddiya mubaleke the innocent ate ebiseera ebimu mwe abatulugunya abaana nammwe bennyini muba bayenda nammwe bakitammwe babazaala bbali nawe bakuzaala bbali you happy because you live kati lwaki ono omwana azaaliddwa ebbali omutulugunya hello
1: obadde okyogedde
0: nti ki
1: nti baabe
0: sikyogedde Mr. Sempijja Kale sema na uwe malo kuliriza.
1: Wanangu, wapaku na mwzee wabu suungu. Papa chala, mwgulegi. Mwabu jawa.
0: Pane sema
1: jamba. Mwanyamba la kakwenye kampi. Mwoku famila kukubu. Mwoku kutabe mwlegi.
0: Hira kata kina lagi. Mwaku
1: ya mabinga gente. Mwima wakaja makula ngempu. Kusele, aina wate, habina.
0: Hezaya zina
1: uwe. Mwkio wanaga, amuli, amwete,
0: Naye azizza bwamise pijamera bulungi. Walimu tuva ku mulamwa for real. Ntugwe tranoga leggings engo jirese. Anyway, bya mwami sempi jasi byange. Atrabo na agambya atya?
2: Welezo no kansala mu wayina jemba. Mulongo kulida mu kirombe ne namba tye kachiri, kwe bali batumbude radio sapiensa. Bili yani longe nakogera ku muze gw'abana abantu abajjanga baagala emirimu. Nagamba nti sina kyakulya n'omuyiiza akalimu naye akalimu n'agenda n'afuuka ate ekizibu ku mulimu ne beevuma ggwe yagumufunira bantu muwaki muswaza abantu ababafunira emirimu bw'oba obadde oyagala omulimu muno n'akufunira fuba okulaba ng'okola osanyuse mukamaawo aleme kwejjusa oli eyamuleetera omukozi funo kansala mwoyo
0: nagembala wanje
3: hello
0: yesebo
3: nini wasizotya
0: asabulungi mukwano wasizotya sebo
3: Sebala mudenis, ndi kapo wa wana.
0: Sebala mudenis.
3: Galu mji tozi.
0: Mwaje?
3: Katika, alat nama chapati wano vannayo.
0: Bamugwanya.
3: Bamugwanya alo.
0: Bakulati.
3: Kwa kuata mwakatao, kwa kutakota kusende, kwa kare kikomando, kwa teka mkeka, teka kangule nturuyo. Sane no uliranga. Chapati. Sane. Bafumeya kuwata tuwe.
0: Butufu.
3: Oh,
0: tuwe yanzi. Mwebale nye sebala mwe. Dennis bera bulonji banda birabe. Mugambi uli wawa. Kali, bera bulonji. Chigamba cha sente. Ataba ntima niti sente nchafu. Neche chumuku mituwe bichafu nye bieti kubu chafu nobulu wadbe. Mwakuatamu, mwakuatamu. Nanga boyo geti. Kada uli rango otu yani, uli ranga chapa tegala kule mahala. Nasabulungi tatana
3: bale. Bale lwenzi. Nje tonto mira ko banna ina damu.
0: Tatana bale
3: kutumide ko. Bale mutumire ko.
0: Ye nya bale
3: mutumire. Ye nya makube bana za neida bafe. Mugabana yaka. Kesha kama chanja lazi. Yangwalo mukaza. Na ku 10 ya nsa yanga gaudde ko mote. Musiwa obo basiya ko. Kabula na bonola bupali.
0: Ana zachigamba cha masanyala zecho. Actually ndoza nsinzire wano cyber landlord. Abenja wulu muyamba abapangisa. Weka menga buweka manozi imbe nyumba. Ne yakamuyamba abantu mbatere mita mayumba. Atende submito obusumbu abantu okubala. Abantu buli omule kabene yakawe. Like kabene ne mita ye. Banange bimenya buli ali apangisiza kachimanyi. Ona afumba, ona akukutana bino. Ona kukuta, oli achajinga guma gamanyi, oli choka muunzi kamwe na muwa sente zezimu. Na waluma yine tale. Mbuka yee. Mutufu chivanfea. Oba tusawe government mitega venga angave. Kwa, ama sanyalizi za necessity. Senga government yotu yamba, manya umeme. Manya UDCM. Nobe nangu wabutu wabu wabu gabe. Ama tu gonde zobu lamu. Hila. Wanji.
4: Hello.
0: Yesebo.
4: Halo.
0: Wanji sebo.
4: Halo.
0: Nkukute sebo gena maso.
4: Unukatua ni.
0: Yes sebo.
4: Wanji.
0: Genda maso sebo.
4: Katua ni zana.
0: Yes sebo. Mukulu katotesa.
4: Kata inze umuze gwenja galo kogelako.
0: Yes sebo.
4: Umuze gwa naba kituka. Wacha neba gulo mutala munobuta maso. Tajira muziki za, takata deko, kutuka kona akateka ko, wana akateka munga kate meleza, nika kutamaso, ya gano kwa miyala, mbudu zibi, abu mutala, muna duma, beduro oza, ndivandu, malabu fu, kena uge njini wakona. Moto kana kanyi sitala, bendeko.
0: Neyanziza neyanzige mkwano vila mnonji. Mbutu fungaringa alikatemba, wateka mwajamu, wakola achema, wanari kuchi.
5: Wewe kweli za nyavo Omuze, omukyala anova, n'agenda n'asibamu ebyo byonna byonna n'ogamba oke oba ogenza ekisipayi nigenda. Sakala kwesiba kunyonyiza okutuyinza okuleeta obuzibu. Naye ate n'asigala ng'ayagala omanya ki ekigenda maaso eno gye yava. Oba okyanoonyerezaako ki? Tandika obulamu obupya nange ntandike ntambule bwange. Webale kuweereza ala ne mubende.
0: Webale nnyo ala newebalire ddala. Omuntu akola ekyo omutima guba gukyaliyo. Omuntu asazeewo naga nti kati kino nkitadde. Tatunula mabega. Aba tayagala nakumanya. Naye bw'olaba omuntu atunudde emabega. Then kiba kitegeeza. Mutima gukyaliyo. Muzze muno.
6: Madamu Lilian ogamba otya wole kuweereza. Munasingo sikato wa kabindu wano nsambya kamwanyi. Nsinzira sapinsa ninjiwuliriza. Madamu Lilian ze be ngambako. Omuntu agenda nakufulaasi nga enamba togimanyi.
0: Ani nanyiki?
6: N'okwata n'ofula ng'omuntu ovunaanyizibwa okole ki? Omukubire. Omuntu n'omukubira n'omubuuza gwa n'atandika okuwemula. Ate nga yakufulaasi nze ku ssimu ye nnamba twagiseevinga okunyonya mulenzi egundi negundi nakuwemula buwemuzi. Bantu mmwe temuda kufulaasi ku mazimu g'abannammwe mamanyi wa nakukubira ogenda kumuwemula. Nomunasingo sekandi wano nsambya.
0: Webale nnyo sekatebera bulungi. Wano na wali wangambye. Ebirungi. Mbu ha. How about male musicians who wear hats on their heads and on a daily basis? Oyagala gamba ni for example. Agaye mbu nze waliyo basirabanga ku mitwe gyabwe without hats. Naye ndoza baba mukajyo. baba byabwe. Tebaba nnyo serious oboli awo. Ngenkofira yafuka part of them. Nino mkulembeza ajamba. Mdambla wanga ajamba. Tevako. Ne mama yali ajize.
7: Yes, mami Afrika wasizotia. Kansuyo wasize bulungi. Omukisa gwa mama aliyo kulembera abantu baffe kulembera kimu kyokola kyonna kirabo omukisa management ya Radio Sapensi ya mukamaji w'omukisa bonna abakozi ba Radio Sapensi ya mwenna abawuliriza mwenna omukisa otaina kubirike kuba nkuumire kuba mpambatire ekisooka obukulu sente mbalange omukisa gwe sente mwenna sente mugwanyi masana bakutse bati omuze kugende kubona abantu gwe ng'olya otonjagala nga sina kinakukola nga tonjagalira kuddala bwe nyambala gwe yakalungi nofa bwe nyambala gata akalungi nowulira ng'olabika owulira bubi nnyo bwe kwata ku simu zino iPhone ha onoomenda akasijja ku mutima bantu mmwe mufaaki n'ensi mufaaki n'ensi bantu mmwe wakiwe malako emirembe wakiwe malako emirembe muntu wange lwaki wekola ku lutalo nga ggwe lwaki osiiwuka n'okoga n'oggwawo ku lwange. Mami Lilian, abantu omuntu asobola okugwawo naye ng'ekimugwesaawo bye nkola bye bimuluma ofa kinange
0: nga tali muwanawo
7: okulabika kwanga ku bulungi lwaki kukumalawo bantu mwe mwetereze bali temututa mannammwe temutukooya bino ebintu byansi olina olaba nga ng'oyambadde bulungi naye nawulira nga alina omutima omubi ogweko tujja bbalumya lwa mpaka
0: okitegeera bulungi mugwanya nze nange neewuunya omuntu osobola okugwawo olwa munne era n'omulaba nga gwawo ngafaaki atali mwana we nnyo okulwa ekyakulunya obwongo onagambye good morning dear omuze abaana abavuga bodaboda zaffe lwaki oba otunda ebyuma byayo bagambeko ebiri original n'oteerako duplicate n'omala n'oginsuulira awo abo abaana babikoze babikola ne kampani ezibawole bodaboda bamuwa boda namu n'agisosonkola bwamala ogisosonkola n'agizaayo nti nze nebyo sasula sisi emitima egyo giba mibi kuba bw'oleka nannyini boda ng'akaaba tolowooza nti bw'ososonkola gw'onoofunamu tekiriiyo tekiriiyo ne baba bakuwaana onagambye wasoso otya mwanyinaze empeerezaayo mpoomu omuze abantu abagenda mu mikolo nga bambadde bubi okugeza abakyala nga bambadde legging plus top. Okay, naga n'abasajja nga bambadde ebinu. Izo shirts zammwe. Agambye plus armless t-shirts. Bannange mutama. Wamma ba member ba Radio Sapiens Fans Club ku Sunday fena. Tuli mu makaga Radio Sapiens Gardens. Ensambya tutandika n'ekitambiro kya misa ku saawa 3 zennyini. Okay, nagamba nti mukoze se. By the way, bwoba jja ku Sapiensia, waliwo geti eyo gye tubadde tumanyidde. Ennene. Geti eyo eri mu mbiri z'eddwaliro eyo gireke. Kati tambulako katono nnyo. Kukuba lino erida ku American Embassy. Katono nnyo. Ekikomera kisigadde kye kimu, geti y'ekyuseemu kuba waggulu wali. Wayinza okubuzaabuza ojja kusanga bakubyewo ebibaati. kwata katono ngadda kwa American Embassy era geto nja kubo jiraba kuchikwamera chechimu nchyo techichuse weba lenyanko Ben akokakulu nyo okubanti abantu bafe baka jukira onagambi ati ha ngate tunawunzika
8: mkula usiza nyo mkala hili
0: nage wente mkwano
8: banna genzo umuze kwekwa wanafe avali kutitutoko bannange mulekera okubika abantu abantu abalamu bannange nze bateekako mukwano gwange nga nali mumanyi n'endowooza ddala nti yafa kyokka ngenda okubira ku munnange nga ngamba abo balimba abaana bannaye balekera okutumika nga abantu abalamu nze Judith Wanikaba
0: webale nyo Judith bera bulungi abaana bo bakisusa mulimu lwawulira nga butufu kisusse Zolubu na mauli ya gibateka koga numi wa mtuwe. Mwaze na lualu wa mtuwe. Sebo?
9: Iti yami.
0: Yes, Sebo.
9: Uwa uwe lizi guanga.
0: Na wakuli za mkwano.
9: Zema fali Azizi mpanga liyeno mpata mkono South.
0: Ye mwami Azizi.
9: Zonjaka la kugamba kubantu. Hapa manyanti wagundi waliyo mkoro. Ewa sombola fabrea huyo na yona negwera hu. Ikiama zima mamu mbalikenga kewa kana darabana. Nibata mumaso, nibata ndika ukweta na kubantu waba kuru. Jino yo chivinyo.
0: Chitama, chita miradala. Uweba lenyo yabali ya davera bulonji. Emitome nalimba njibi adi, baba tuwa chati kabana kumikolo. Na mwete mtu tama, banani. Mutuleka tuteketeke, mwenteka teke ntufu. Mwemuli mfuture abana tibana tuka. When they get there na uweba linyumiru webi yawe. Abana ba mwereke kango bateke kende bulonji nyobo obo bagaliza. Batekele tekele bulonji, balekele vyo nebi okulie bulonji, ogende kupato mtima gugu be mkakamu. Nete mtu eti kila nkutiza mwe. Temutu tama.
10: Endabiru wa amu, the mirror. Wewali kukaskara pia. Singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekela sente mubanka. Singo mtu ye na kusaba sente mubawa pini ye ye chama. Oba pini yo joko zisango ugenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
11: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo ng'akubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku binyuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 555 ate ku Airtel noti 8 noti noti 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund echa Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
12: Centenary Bank enoonya bananyinizi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sente agenti mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga lyonna kakati okumanya ebikwata ku agent banking genda ku ttabi lya Centenary Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere noti 8 noti noti 2555 oba ku noti 8 noti noti 3-3-5, 3-4 Bino bye byetaagisa okufuka sente agenti. Certificate kakasa business yo mu mateeka. Tini number, license ya business yo. Articles ne Memorandum of Association. Ebaluwe kakasa okuva mu bobuyinza n'ebirala. Nunteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuliziganya na kukwatagana na abawuliriza bayo. Watandikibwa u Radio Sapiencia Fans Club. Eranga wenjo gerira abawuliriza bale mu bikumi n'ebikumi. Bewandisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye, kakati ulira ngenda kusomesa 17 mwezi ogwokutaano mwaka 2026. Meeting yabwe esokedde ddala lwegenda okutuula. Kati oli mmemba obwoyagala kufuka kitundu ku bo. Mwenda mukowolwa okujja ku lunaku olunga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Era lwe lw'okulondera k'abakulembeze bamu abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passport obutono bubiri okumanya ebisingawo kuba ku noti 75317 ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
13: Abaganda bagere santi banafe minimo bulijjo tako wakwegomba mutaji wangu egedde kitufu nnyo enti panune lusumba enja ulompao wanga gombi gigabi ya matoki mutaka nsikizito mwa buzito nze ngo byobumale n'ekigambo mpologome sinzide pologome sinzide kino kye kitanda ekiba kyakulanga akatandaalo aba kizimba nga bakisimira enkondo muttaka era munnayo kiba tekiseseetuka awo aba kikugye wekibeera nakoma okukirabako mu myaka egy'enkumi ebbiri nga gitandika naye ekitanda ekyo pologome esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kwasinzira okutolosa embuzi y'enteeka nayo kiyitibwa mpologoma esinzidde
12: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabiru wa mu, Dabi

Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntowuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano. Kabaka katundu kafe ak'ebyemizannyo nenkugamba nti amawulire agava kebulo gwanga byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Yenka Daniels munakibuga mbeerawo okwanga nkuwa embeera yonna nga bwetambula, nenkugamba mwebale kubanga kwemuli yonna gye musinziira mwebale kubanga mutumide Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Kale amawulire gonna agava kebulo gwanga oboga funa bulungi akadde kano. Yagala kujjukiza bannaffe aba Parks Insurance Company, yagala kwanga ngamba nti bannaffe aba Parks Insurance Company bagamba atagali yena ayinza okugenda maaso kwanga atuuka kugwa omuntu, tagali yena asobola okwanga atuuka kugwa omuntu, ojja kugenda maaso kwanga oddukira ku bannaffe aba Parks Insurance Company. Awo abwetyo buddukireyo embeera ejja kubanga etambula balabala, agenda ku bannaffe aba Parks Insurance Company, tagali asobola okwanga atuuka kugwa omuntu, byonna abisobolo bijja kubanga bigwa bulungi. Awo bekwateko osobola okwanga owaayo emaliyo obe ng'ogibakwasa obulamu obw'abantu abawangalira amakago n'ebintu ebirala byonna bikwase bannaffe aba Parks Insurance Company. Bajja kuba nti babeerawo ogenda maaso okuba nti bakuza mbeera singa embeera enaaba egenze maaso okwanga esukka ew'omulamuzi. Wetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga yonna gye musinziira mwebale kubanga kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubanga mutumbudde yonna gye musinziireyo, mwebale kubanga mutumbudde ogamba otya bwanna Labbat Walik All in One Supermarket Kakiri, mwebale kubanga kole, mwebale kubanga otumbudde Gajamada ali Kakiri ako Stabex abeerako Saka Sulaiman wali Kakiri ko Post Bank n'abeera Katene Sirwada Adamu n'angambye kwe tuli tutumbudde Chagre Franka ku Franka Matic Electronics na magomo gambotya webale kubako bale kwango tumbu dao mwebale kwanga mutumbu datine chwano ka Christopher wali ku Florida Hotel Wazana na bela konyo mukuru sande mukatali na kasero gambotya agamba tya kansala kang kwa sa gift yao kansala na kasero for parish akoteka akoteka civic in Australia atine bwana bamuita Asande na hali wali kukisto shudi la zao mwagizi wa Arsenal awetu kukontena vile chitavira konyo. Mwebali kuwanga mutumude, mwebali kubako Joseph Gonzaga na ngambe kwetulinyo aliao mwagizi wa Express nyao kugudu shed avira konyo. Atine penta baini pale vize kisiwa wali kuwa nukwetu penta za duya na ngambe kredi ya Ekereziya Radio Sapiensia kwetuli tutumbude. Wetubanga tugenze ebweru w'eggwanga bannaffe ab'ekibiina ekiddukanya mpiira ku dunia kuno ekya FIFA bagenze maaso okuba nti balangirira ne balangirira abamu ku bayimbi abajja okugenda maaso okuba nga balya mu ndago. Empaka za World Cup bwe zinaaba nga ziggalibwawo wali mwezi gw'omukaaga mu ggwanga lya USA, Canada n'eggwanga lya Mexico. Wali mwezi ogw'omusanvu, jjukira nti empaka zino zigenda kuba nga zitandika mwezi gwa mukaaga era zijja kuba nga zikomekezebwa mwezi ogw'omusanvu naye nga bannaffe ba FIFA bagambye ekigenda kubeera kijobi akigenda kubeera kibulu kyennyini kandanda ajja kuba nga abeera oweddiba so nga ate n'abantu bajja genda maaso okuba nga bafuna okusanyusibwa okw'enjawulo World Cup bwenaaba egenda maaso okuba nga eggalibwawo. Bannaffe ba FIFA bagambye nti abayimbi ab'amaanyi bannakinko mugenda maaso okuba nga balya mu ndago okuli eyaliko omukyala wa Gerard Pique amanyiddwa nga Shakira ajja genda maaso okuba nga abeerayo mu America nga World Cup bwenaaba nga eggalibwawo genda maaso okuba nga alya mu ndago. Ate n'omuyimbi amanyiddwa nga Madonna n'ajja agenda maaso okuba nga abeerayo kwatika ne bannaffe aba BTS bonna bajja kuba nti babeerayo bano nno bajja kuba nga

0: kumaliriza ku nguluze ya magezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tutenyezenya fama Radio Sapiencia kadde kasala ya malya gacha misana ne Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. So gwetufumbisa bamuyita Fortune Butto, ekyo tokyerabira wonna w'oli labanga obakuletera Fortune Butto akola list ya wuya ya week atwala mwana kusomero yagala mukolera petaiza nebisigadde atenga nawo afumba awakawo tewera bira we kwa tenyo Fortune Butto katugende msala yafe
1: mulinga ya Patsy neri amwana neri amoyo mutukirivu
0: amina
1: olunaku lweggulo esala yafe n'okwebulirira kwafe byasimbye kusala mukama wafe Yesu Kristu jiasabira abayigirizwa be era na fefe na jaza tusabira wiki eno yonna esala eyo ng'esimbye ku kigambo eky'obumu olw'obukulu bw'ensonga eno ey'obumu n'olunaku olw'olwaleero Kristo akyagenda mu maaso ng'atusabira okulaba nga tubeera bumu. Katusooke tulaba evanjiri yaffe kyeyogedde tusoma mu Yohana omutwe ogw'ekumi n'omusanvu olunyiriri lw'amakumi abiri okutuuka ku lw'abiri mu omukaaga. Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti sisabira abo bokka naye nsabira n'abalinziririra ku lw'ebigambo bya bano bonna balyoke babeere kimu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe nabo mu ffe babeere kimu ensekkirize nga ggwe wantuma. Ekitiibwa kye wampa nange nkibawadde balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu nze mu bo naawe mu nze bafuukire ddala kimu ensi etegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala. Kitange be wampa njagala wendi nabo we baba babeera balabe ekitiibwa kyange kye wampa kubanga wanjagala nga n'ensi tennatondebwa. Ekitange omutuukirivu ensi teyakumanya nze nkumanyi na bano bategeera nga ggwe wantuma nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulimanyisa okwagala kwe wanjagalamu kubabeeremu nange mbeere mu bo. Yeye saala Kristo gy'aweereza nga ffenna atusabira okulaba nga tusigala kimu era tuyinza n'okugamba nti obumu buli mu ntegeka ya Katonda. Katuwa ekyokulabirako ng'omubiri bwe guli ogumu naye nga gulina ebitundu ebyawufu ate nga buli kitundu kyesigama ku kinne waakyo okubaawo naffe abantu bwe tutyo bwe tubeera newandibadde tuli baawufu buli omu ng'alina ekimwawula ku mulala naye ate buli omu ateekwa awulira nti alina okuba nga waali kubanga munne waali kwegamba buli omu yeesigama ku munne. Obumu bwe bujja okutuleetera obutebenkevu awali ebyo ebitwawula awo nno leka tukolerere ekigambo ekyo eky'obumu. Naye eky'okusaalirwa bwe tutunuulira mu nsi yaffe mu maka gaffe n'awalala yonna gye tubeera mu kifo ky'obumu n'obutebenkevu abooluganda ekifaananyi ekiriyo kifaananyi kya kulwanagana kifaananyi kya bukyayi kifaananyi kya kuguguba era kifaananyi kya ntalo njereere kwe kugamba nti ekigambo kino Kristo kyazze atusabira wiiki yonna wangi tekiriiyo. Ab'enganda bangi mu maka beetemyemu songa ku muliraano n'eyo gye tukolera emirimu bangi tebakwatagana. Wano nno ndowooza bwe tuba tusimba essaala yaffe ey'olwaleero tusabe Mukama atuyambe obumu buno obwazze atuyigiriza wiiki yonna bubeerere ddala eyo yonna gye tuli anti tugambye nti ab'enganda bangi mu maka tebakyakwatagana beetemyetemyemu amaka mangi bangi tebakwatagana so ng'ate ne ku muliraano n'eyo gye tukolera emirimu era ensonga y'emu amawanga mangi gali mu ntalo oba gaagala kulwana ne ganne waago kwe kugamba nti abantu tetuli bumu n'olwekyo tetulina mirembe. Abantu fenna tutegeera nti okulwanagana n'okwetema mu kibi era kye tewaliwo atakitegeera, naye tulemeddwa ebintu bino okubirwanyisa. Ne mu bulamu obw'okukkiriza abantu bangi beetemyemu, era kwe kulaba nga buli olukya waliwo eddiini ezitandikibwawo nga zeekutudde ku ddiini ku ndala. Mu mitima gy'abangi twagala obumu, naye tusinga kulaba kweyawulamu, kwetemaatemamu obumu nga tebuliiyo. Kristo nno olwaleero atukubiriza ekigambo ekyo eky'obumu. Obumu Kristo bw'atusabidde, abooluganda buleme kubeera bwakwogerako bwogezi, wabula tububeerere ddala mu mazima. Abantu fenna tulina okumalirira n'okumanya nti obumu bulina kutandika nange nga nkola ebyo ebireeta okwegatta, ate nga neewalira ddala ebyo ebireeta okwetemaatemamu. Eryo ly'ekkatala lye nsaba ffenna tuwulire, obumu obwo butandike nange nga nkola ebyo byonna ebireeta obumu, ate nga neewalira ddala ebyo byonna ebituleetera okwetemaatemamu. Era singa tukola tutyo, obumu n'obutebenkevu tujja kubifuna. Obumu buno bwe twogerako tebugwawo bugwi, wabula obumu buno tulina kubukolerera. Mu buli maka mubaamu abantu ab'ebikula ebyawufu, era ne mbeeramu n'abantu nga n'enneeyisa yaffe si y'emu, kale n'ebyo ebitwawula bituleetera obukuubagano era ne bituleetera n'okutabukatabuka. Omusajja alina endowooza eye, n'omukyala naye alina endowooza eye, ate n'abaana nabo ne baba nga bafunye endowooza eyaabwe. Ate naddaba ekituuse ku mulembe guno, bano abaana n'agenda eyo gy'agenze n'afunayo endowooza, kati agenda okudda ewaka ng'omwana atakyakwatagana n'abazadde, abazadde bombi nga nabo tebakyakwatagana. Ekimu ku bintu ebisinga okututabulatabula y'enkozesa embi ey'olulimi lwaffe. Abantu nga si beegendereza mu njogera yaabwe, ate ng'enjogera eyo ekosa abalala. Era kasita tulemu okubeera abeegendereza mu bigambo byo, kirizagaana obumu tebujja kubeerawo. So nno ne ku TV okwo kwateranga okubeerawo akazannyo ke baali batuumye erinnya Mind Your Language, naye ng'abantu bo mu nsangi zino bangi tebafa ku nkozesa ya lulimi lwabwe, so ng'ate enkozesa eyo ey'olulimi etasaanidde ng'ekosa abalala. Era waliwo n'olugero olugamba nti kisingako okwesittala n'ekigere n'oteesittala na lulimi lwo. Mu luzungu twandigambye, it is better to stumble with your feet than to stumble with your tongue. Naye bantu bameka abeesittala naye nga bakozesa olulimi lwabwe? Nga kyenjagala okugyayo nti enkozesa ey'olulimi lwaffe emirundi mingi etuleetedde okutabukatabuka, obumu tebuliiwo. Era ne wabeerawo n'olugero olulala olugamba nti amaka gazimbibwa na mikono naye gayinza okusaanyizibwawo n'olulimi. Era kino kituufu nnyo, a homestead is built with hands but it can be destroyed with a tongue. Amaka mangi awo si we tutuuse, naye nga kiki ekyonoonya amaka gaffe? Getwazimba n'emikono gyaffe n'amaanyi gaffe, naye ng'ekisinza okutwonoonera amaka gaffe ago ne kigasaanyizaawo ddala y'enkozesa embi ey'olulimi lwaffe. Awo nno ng'obumu nabwo nga tebuliiwo. Kaakati mu ssaala yaffe eno twegendereze enkozesa y'olulimi lwaffe. Ebyo ebitwawula bwe bigwawo, nsaba tufube okukolerera okwegatta okusigala nga tuli bumu, tunoonya kukola bikolwa ebireeta emirembe. Okugeza, tubeere bakwata mpola, bugubugu si muliro. Okubeera ow'ebboggo si kye kigenda okututaasa, wabula obukwata mpola, okusonyiwagana, ate era tuweereze bannaffe mu kwagalana. Obumu bujja kuddawo. Obumu bulimu okwefiisa, olw'obulungi bw'abalala era ekyo obumu situjja kubufuna okujjako nga tufunye omutima ogwo ogw'okwefiisa abalala basobole okubeera obulungi. Ekinaaleeta obumu kwe kubeera abeetowaze. Ekinaatuleetera obumu kwe kubeera abagumiikiriza ate era n'ekigambo eky'okulekeragana. Ooluganda, lowooza ku lunaku omuntu omulala lwe yakulaga nti afaayo ku mbeera yeeyo enzibu gye walimu, ng'obonaabona n'akudduukirira n'akulaga nti ali bumu naawe. Kino tekirema kunyweza bumu nankolagana wakati w'abantu ng'abo. Singa abantu ffenna tukola tutyo, ensiggwa wamma yandibadde entebenkevu. Munnange nga ndaba ali mu buzibu ne mubeererawo, ekyo kyekijja okuleeta obumu. Jjukira lwewafiirwa omuntu gundi ne yeewaayo n'akubeererawo, ndooza n'olunaku olwolwaleero okyamujjukira nti omuntu oyo ggwe wamma yambeererawo. Obunno bwe bumu bwe tunoonya. Kristo atusabidde ekigambo kino n'ekyokubeera obumu. Okubeera obumu n'abalala tekitegeeza nti tujja kukkiriziganyanga n'ekyo kye bali oluusi nga ne kiba nga si kirungi, naye obumu butuleetera okukkiriza nti balina eddembe ebintu okubiraba mu ngeri eyawuse ku yaffe n'okukola nga bwe balabye. Wano okuwangana ekitiibwa we kwetaagisiza obutakkaanya mu ndowooza ate n'enkola yaffe, ebyo bireme kuleeta bukyayi. Nedda twagala tusigale nga tuli bumu newandibadde endowooza njawufu. Bannabyabufuzi, tusigale nga tuli bumu era mutuyambe okutukuuma nga tuli bumu newandibadde endowooza nga njawufu. Ekyo twagala okutuukako, abalala kye balowooza ne kye bakola tuyinza obutakikkiririzaamu, naye ate tuleme kudda mu kulwanagana newandibadde situkkiririza mu ekyo kye bakola. Katwesabire mu ssaala yaffe eno tuwulidde omukama ng'atugamba nti wendi n'abaweereza bange we njagala babeere. Mbaagaliza olunaku lulungi.
0: Amiina.
1: Ayi Katonda Kitaffe, tuweerezaayo essaala yaffe gy'oli nga twanjula ebyetaago by'abaana bo byonna Mukama, ebyetaago byaffe obimanyi era tubissa mu maaso go. Tukwebaza ebirungi byonna eby'omwoyo n'omubiri by'otuwa, naddala abo abatambula ate ne batuuka bulungi tukwebaza. Ate era ne tusabira n'abo bonna abali ku ndiri nga balwadde, Mukama obaddize obulamu. Ate era tusabira abagenzi baffe, abasaseredoti baffe, ate n'emirimu gyaffe Mukama tugisabira omukisa. Tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Ayi Namasole w'omu ggulu, sanyuka, aleluya.
0: Kubanga oli gwasaanira okuzaala, aleluya.
1: Azuukidde nga bwe yagamba, aleluya.
0: Sabira eri Katonda, aleluya.
1: Musiimu sanyuka omubeererevu Maria, aleluya.
0: Kubanga Omukama azuukiridde ddala, aleluya.
1: Twegayirire, ayi Katonda gwe yakkiriza okusanyusa ensi yonna n'okuzuukira kw'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, tukwegayiridde tuwe kuba nnyinawo Biikira Maria tufune essanyu ery'obulamu obutakoma kuwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Mukama abeere nammwe.
0: Nawe abeere nawe.
1: N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Patiri ne mwana ne mwe mutuukirivu, gubakekaale gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.

0: We
1: tusoma mu Yohana omutwe gwa 15 olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku 17. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nga Kitange bw'anjagala nange bwe mbaagala bwentyo, musigale nno mu mukwano gwange. Bwe mukwata ebiragiro byange, mujja kusigala nga mbaagala, nga nze bwe nkwata ebiragiro bya Kitange n'asigala nga njagala. Ebyo mbibagambye essanyu lye nnina libeere ne mu mmwe, ate essanyu lyammwe lituukirire. Ekiragiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nnabaagala. Tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mwe kasita munaakolanga bye mbalagira, munaabanga mikwano gyange. Sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanyi Mukama we by'akola. Mbayita mikwano gyange, kubanga byonna byonna bye nnawulira eri Kitange nabibamanyisa. Si mmwe mwalonda nze, wabula nze nnalonda mmwe ne mbateekawo mulyoke mugende mubale ebibala, ebibala byammwe bibeerere. Buli kyonna kye muli bamusabye Kitange mu linnya lyange alikibawa. Mbakuutirira kino, mwagalanenga. Ebigambo by'Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
2: Ayi Kristo ogulumizibwe.
1: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate ekkubo omwaliro guno ettuntu ly'olwaleero nga twebaza Omukama olw'okutukongojja okututuusa ku ssaawa eno. Kakasiza ddala nga bingi nnyo byatuvuunusizza okuva lwe bwakedde, ebimu tubiyiseemu, ebimu bikyagaanye. Awo nno ng'essaala eno yakwebaza ate n'okwongera okusitula eddoboozi nga tuwanjaga. Dunda Kawamigero ye mwennyini atunule mu nsonga zaffe. Olunaku tuluyitemu bulungi ate emikisa gyegyongera okutuwerekera mu byonna. Olunaku olwaleero nyaffe Ekereziya atuwadde ekirabo eky'omutuukirivu Matiya oba Mathias. Tukulisa nno bonna abalina erinnya eri abawolerezebwa omutuukirivu Matiya omutume omujulizi. Nze nina muto wange Matiya Kawule. Ate tewaffe eri tulinayo omusumba Matiya Ssekamaanya, eriyo ne bamatiya abalala, Father Matiya Maweje nga Kyakulanga College, Father Matiya Ssemwogerere wanamukulu w'ekiyindi ku mwalo, ne bamatiya abalala oboolyawo abatasobodde kunzijira mu bwongo essaawa eno. Tubajjukira, tubakulisotuuka ku lunaku lw'omutuukirivu wammwe, ate ne tubasabira Omukama abalungamye mu buweereza bwammwe bwe mwerondera, ng'ate mwabayitidde musobole okumuweereza obulungi nga mulabira ku mutuukirivu wammwe. Omutuukirivu nnono nga bwe tuwulidde erinnya Matiya, amannya gano ag'Ekiyudaaya n'Ekigereeki geefaanaanyiriza oboolyawo amannya gaffe wano mu bantu bwe bayita Bantu Group. Kati tuwulira amannya nga Kisa kya Maliya, Kisa kya Katonda. Ng'amannya ago owulira nti Kisa ne Katonda. Akati nno ne Matiya lino erinnya lya Kiebureyi oba Kiyudaaya nga lirina ebigambo bibiri, Matit ne Yavhe, kiwandiise Matiyave. Akati bannaffe abo kwe kuli kusalako ne balyoka bamuyita Matit Yahu. Nga kiki ekitegeeza Matit? Kibeera kirabo. Ate Yafe oba Yawe, omuva erinnya Yawe ye Katonda. Awo nno Matiya n'abeera nga kye kirabo kya Katonda. Kati bannaffe Abagereeki olw'okukoppa Abayudaaya n'ennimi tezaawukanye nnyo, bo ne balyoka bamuyita Matiyaos. Matiyaos ate y'Omulatini n'alyoka amuyita Matheus. Kaakati no mu Lungereza ne tulyoka tumuyita Matthias. Abaganda ne bagandawaza nti Matiya. Naye nga bwe tuwulidde okulondebwa kwe okubeera omu ku 12, tuwulidde essomo erisooka litulambise bulungi nti Mukama waffe litujjukiza nti Mukama waffe abatume yalonda 12, nga mulimu ne Yuda w'e Kaliyota oyo eyamulyamu olukwe. kyekyaliwo. Bonna abatume b'omukama baamuddukako ng'embooko zitandise. Bwe bamuddukako nga Yuda amutunze amuliddemu olukwe, Petero y'omu sijja gamba nti y'omu, ndowooza yali yekka eyagezaako oboolyawo okwekangabiriza n'abanga awerekera alabe binaagenda mu maaso. Era tujjukira bulungi ebyaliwo, kubanga mu kwegaana omukama emirundi esatu n'enkoko yakookolima nga yeekanze nga yeewuunya nti naawe Petero abadde atambula n'omukama ebbanga lino lyonna ogambye nti tomumanyi? Kibi ki Petero kye yakola ate yakyewunenya nti okusinga Yuda? Ne Yuda yatunda omukama, yamulyamu olukwe, n'abalala baamuddukako. Bonna kye baakola kyali kibi. Petero n'abalala beekuba mu mitima ne beenenya. Yuda kye yakola bambi kyamuyitirirako, n'atawulira nti n'omukwano gw'omukama agusaanira, n'alyoka yeeyimbamu omuguwa ne yeetuga. Bwe yeetuga, abaali 12 omukama be yali yeerondera ne basigala 11. Awo nno mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume tuwulira nga abatume bakuŋŋaanye nga bagezaako okusala entotto okulaba bajjuliriza batya ekifo ekyo. Awo nno y'entandikwa y'okubeera n'obusika nti ono bw'afa oli n'addawo. Era tuwulidde Petero ng'ayimirira ng'alambika banne ng'abajuliza ebyawandiikibwa ku mbeera eyo ey'omuyaga yali alina okukwata, ng'omuyaga ogumu gwakuva bweru w'ekereziya, omulala gwakuva munda. Guno gwaviira ddala munda. Era ekiteeso n'akireetera banne n'abasaba bafune mu abo abaagoberera omukama okuva ku lunaku olusookera ddala ku batisimu ya Yowanna okutuuka ku kufa kwe n'okulinnya kwe mu ggulu, mu abo abaagobereranga omukama nga bajjukira bulungi era nga beekenneenyanga bulungi omukama bye yakola, ti mu abo mu baba balonda anaasikira Yuda eyeggyamu obulamu. Ne balonda amannya abiri okuli Yosefu gwe basaako ery'omutuufu ne Matiya, nga Matiya y'oyo gwe twogerako. Era tuwulidde kyekyaliwo nti abatume bano beegayirira ne basaba omukama, ye ategeera byonna ate nga n'enteekateeka zonna zonna ezaali zikolebwa zaali zaakujjuliriza kwongera maaso omulimu ye mwennyininyini gwe yatandika. Baamusaba mu abo alondemu, era akalulu ne kayokya Matiya y'oyo gwe tuwulira olwaleero. Matiya oyo teyalondebwa mukama waffe Yesu Kristo mu kusooka, yalondebwa banne okusinziira ku nteekateeka y'omukama, era nga yalondebwa kalulu, yakakubibwako kalulu. Era amatanka ni mangi nnyo, emboozi nnyingi nnyo etuweebwa ku kufa kwe, naye ng'esinga okuvaayo ekakasibwa abangi batugamba nti musajja mukulu ono gye yagenda mu bitundu bya Yerusalemu okuyigiriza ekigambo kya Katonda, ekiyigganyizo gye kyamusanga. Era bwe baamukwata ne bamutwala mu masengere mu kkooti z'abakulu nga bamuvunaana olw'okuyigiriza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo ekyali kigaaniddwa mu budde obwo, baali basuubidde nti oboolyawo ajja kubyegaana, ajja kkuba enkyukira. Naye mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu ennyo kigambye omusajja ono yasigala alumye n'ejjiiko ng'omulwadde alumye ejjiiko nga ye wanywereddewo ewo nti mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo yasindikibwa mu nsi mmwe ne mumukwata ne mumukomerera ku musaalaba nga mwegasse wamu n'abamawanga. Awo nno y'oyo yazuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu, era olw'amaanyi ag'amwoyo omutuukirivu agaatuweerezebwa olw'erinnya lya mukama waffe Yesu Kristo nja kusigala nga ŋŋenda mu maaso ne bye nkola. Ekyo kyanyiiza abakulu mu budde obwo, ne bamufulumya ebweru ne bamukuba amayinja. Bamukubira ddala n'amayinja agawerera ddala n'azirika, teyafa. Era kigambibwa nti omusajja omusirikale Omuroome yaliwo awo olw'okulaba embeera gye yalimu nga tekyaddangulu, ndowooza n'ayagala mumalirize mangu akendeeze ku bulumi bwe, kwe kumutemako omutwe. Era Matiya oyo ekifaananyi kye kiragibwa ng'alina embazzi mu ngalo, ekiraga ekissi ekyeyambisibwa okumuggya mu bulamu bw'ensi eno. Bakristu baganda bange, evanjiri yaffe ey'olwaleero ejjeeyo ekiragiro ekijja, mwagalanenga, mwagalanenga. Era mukama waffe Yesu Kristo atugambye tewali ayagala kusinga oyo awaayo obulamu bwe okubeera mikwano gye. Mukama waffe Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe okubeera ffe, batakyayagala kuyitibwa baddu wabula ayagala atuyite mikwano gye. Lwaki ekyo kikulu nnyo? Eri ffe abakuze mu mawanga, abakulidde mu buwangwa nga tulina eddembe lyaffe, oyinza obutakiwulira naye kubamu akafaananyi nga jjajjaawo ne jjajjawa jjajjawa jjajjaawo bonna baali batunde nga balinga embuzi zoonoolenga mu kkubo, zoonoolenga mu butale ne bazitunda. Naawe n'ozaalibwa nga tolina ddembe eryo, wabula naawe ojja kutundibwa, ojja kulengebwa mulengo ng'ogwa lumonde. Bannaffe abaddu tebaabeeranga na ddembe lyabwe, era omuddu yatwalibwanga butwalibwanga property. Awo nno Mukama waffe Yesu Kristo bw'ajja n'ayagala annonole ffenna, atusumulule mu njegere, atuwe omukisa okubeera mikwano gye, atuggye mu buddu. Awo nno atugaanye sikyabayita baddu kubanga temuli baddu mu linnya lyange, wabula mbayita mikwano gyange kubanga nze nabeerondera nabaagala. Era olw'okuba nti yatwagala nga yatwerondera, kwe kuba nti yawaayo n'obulamu bwe okubeera gwampuliriza ate nange. Kwagala ki kwe tusobola okumuddiza okuggyako okunywerera ku ebyo by'atuyigiriza? Ffenna buli omu gy'amuweereza okubeera ekyokulabirako ekirungi. Nga banaatulaba mu butuufu bagamba nti Omukama agulumizibwe emirembe gyonna. Awo nno kye ky'okulabirako ekyo Matiya kye yatwala, eky'okuddiza Omukama ekirabo ekisingira ddala mu bulamu bwe, nga bwe bulamu bwe n'akkiriza okufa naye ng'amujulira. Olunaku olwaleero lwe lunaku olulala olujuliziddwa okuva lwe twatandise okufuna abakulembeze baffe abakuba ebiragaano byabwe, ebirayiro byabwe okuweereza abantu ba Katonda ababatutte mu buvunaanyizibwa obwo. Katusookera ku mukulembeze w'eggwanga, ababaka ba paalamenti okuva mu bitundu eby'enjawulo. Obuvunaanyizibwa obwo bwe tulayidde tukutte kitabo ekitukuvu. Abamu bakutte Korani, abalala bakutte Bibuliya. Era nga tusuubira ebitabo ebyo bye mukutte kye biyigiriza kyekyo kye mulagaanye okunywererako. Tusaba nno Omukama mukinywerereko, mukinywerereko nga mulabira ku Matiya eyawaayo n'obulamu bwe okubeera ekyo kyakkiririzaamu. Ebyo bye mwasuubiza abantu bituukirire ate bisobole okukyusa obulamu bwabwe ddala. Ekyokubiri kye kirabo kye tufunye olwaleero nga omukulu Secretary General waffe bw'alangiridde, tufunye amawulire aga omubaka wa Papa omujja agenda okutandika okuweereza ng'asinziira wano mu ggwanga lyaffe, eggwanga Uganda, ng'omukulu oyo ye Archbishop Tomaj Griza, nga ye Archbishop wa Rubicon, nga ye mubaka omujja atusindikiddwa wano. Atandaba kujja wano tutegeezeddwa nti abadde Apostolic Nuncio oba omubaka wa Papa ow'eggwanga lya Madagascar, Seychelles, Republic of Mauritius, era ng'abadde Apostolic Delegate ow'ebizinga bya Comoros ne la Reunion. Omukulu ono azaalibwa mu kitundu kya Poznan mu Poland, yafuna obusaseredoti mu mwaka gwa 1995. Era obuweereza bwe kakati bwagenda okutandika waneeno mu Uganda ewaffe mu nsi yattu, tumwagaliza emikisa gy'Omukama gimutambulire bulungi. Ate obubaka obwokubiri bwe tubatuusaako bwe buve wa Archbishop Paul Ssemwogerere, ng'olunaku olwaleero mu butongole alonchinze, simanyi bwe bakiyita mu Luganda launch, naye nga mu butongole atongozza, kitegeezeddwa nti atongozza enteekateeka ezitunuulidde okujaguza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna. Ffe wano enteekateeka ezo ekitikiro kyazo oba climax egenda kubeera mu mwezi ogwa December. Abavubuka abaffe tubakumeekume bayingire enteekateeka zonna nga bwe banaalambikibwa, ate tubasabire na byonna bitambule bulungi, kampeyini eno ebeeko kyekyusa, ebeeko beezimba, beesitula okwongera okubogereka ekisa ky'Omukama. Omukama abeere nammwe.

0: Ekirogiro kyange kiikino, mwagalanenga nga nze bwe nabaagala, Omukama bwagamba. Twebaza Omukama Ukalisitiya. Ayi Mukama, amakaago tutakujaguza n'ebitone byo ebiva mu ggulu. Tukwegayiridde. Matiyo omutuukirivu olw'okutuyamba, tuwe tukkirizibwe mu kitangaala kyo awamu n'abatuukirivu bo bonna. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda eyabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana, abawe omukisa musanyuke naye.
1: Amiina.
0: Oyo eyabanunula ne mufuna eddembe ennaku zonna, abawe mufune n'obusika obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Oyo gwe mwazuukirira mu batiisimu nga mukkiriza, mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati.
1: Amiina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Misa yaffe wedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Basumba abe kiresia.
1: Linya lya Patrice.
0: Aisimbi kumusinjiyo ogobuwele samwe kiresia.
2: Nimpereza tusa papa luyanonda beri bishopu kinda bichana.
0: Ama mwile nesonga zona ezikwata kwe kerezia Radio Sapienzia Nkuruze ya magezi Ensuro yo muziki Nevye mizanyo
3: Mkulu Patrick
4: Yes, sebo
3: Sebo tugende maso
4: Kakati gwenaba demba gamba ambasada Gweba appointinga okuba Vatican Incidentally by the way Naye akula mu Vatican Akula mu Vatican na imu na Uganda Ye, His Excellency Dr. Tony Chimboa.
3: Oh, Dr. Chimboa.
4: Yes, Dr. Tony Chimboa.
3: Yes, sir.
4: Era walabe gulirenga aline ne mukadda wa fe, His Excellency the President. Abamwa dobukuru obwo.
3: Yes, sir.
4: Ye, ambassador wa fe. So, tuina na fe kati direct representative.
3: Roma. Mukama ye.
4: Na fe chirungi nti ate na fe ofisi ya nuncio kati ate nzijuvu.
3: Yes, sir.
4: Okumali nga tumaze banga nga tetuina bakulembeze. So, nga tuze kukitongole kyaffe ekyobwenkanya n'emirembe nga bwe mbadde mbagamba. Ejo gye miramwa emikulu gye tutambulirako. So, ekintu kyonna omuntu yenna nga alina okusoberwa ayagala okuyambibwa mu mbeera ezo wa ddembe okujja n'atuukirira mu offices zaffe. Tuli wano ku American Embassy. Geti ye mabega bo jitako fetu dakao mchizimbe cha Caritas Kampala enaku zino tutelo kubane project ze tutambuza ilanga zigeza ako kulaba anti tuya ambaba Christopher fe mumbeda eze dembe liabwe eliobwe vange era mu program zizino tuja kubanga tuogera nyo kubanonyi bobu damu Kwa tumaze banga, nga tukola nabo, tutambula nabo. Yadde abantu olumba tubuuza lwaki mwasala okukola kubaki kubanoonyi b'obubudamu ate nga naffe bannayuganda wetuli kwegamba. Naye nga ate
3: bannayuganda okubeerawo
4: anti nabo balina ebizibu nga bali balina ebizibu fena tuyina ebizibu nenze ndowooza ekyenjawulo ekiriwo nti Bali, baba bave wawe, baduke wawe.
3: Tali kumusiye,
4: tali kumusiye. Ajete ya vayulu wa mirembe.
3: Yes.
4: Na che ya galile ya ja, uruembe rembi, erieri, ya muwaliriza. Okulaba antianonyo vudamu, awalala, asogulo kutasogulamu. So ndoza chechuruachi, nga ekelezia. Nga Kristu bwa tugamba.
3: Mukulu njala John nabadde ndaba ku BBC. Nga balina documentary gye balaga ya Sudan. Abantu be bakwata ne babakako omukwano. Ne babatta. Ne babatulugunya. Kati documentary baagikoze paka wano mu Uganda.
4: Yeah.
3: Ne balaga aba Sudan abali wano. Nga batudde baseka. Na yate bwe yayongedde okwogera nabo. Enyike ate ndoza n'abajjukiza obulumi n'obukosefu buli bwe baafuna eri ne batandika okulukusa amaziga ne batandika okuttotola kati gwe obasanga wano ngo balaba beeboyedde baseko inzoga bali
4: bulungi
3: naffe batusinga n'obulungi kati kyekyo
4: kituufu abantu ekye batamanyi nti bannaffe abo bangi balina obulumi no ddala kubanga

mpuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti oliza 9:44 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muzza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agava ku wano awaka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka endala otuto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels Munnakibuga gegange okuba nga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, njagala kuba nga ntunulako ku mawulire agavaayo. Amawulire agavaayo gagamba nti olunaku olwajja empaka z'okuluka lwa Afrika eza buli nsumi yaka 17 zasobodde okwanga ziggibwako akawo olunaku olwajjo. Era bwetyo olunaku olwajjo kanganda yasobodde okwanga atandika wali mu ggwanga erya Morocco.

0: que foi o
1: Chenda mwenye karanye senya fama Wadi yo sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
2: Chenda mwenye karanye senya fama Wadi yo sapiencia Mkuruza ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanziri kume Sigade Ziri kume sigade Kumbanga tuingira msawa Kuminemo Zaka ungeza koluna kolu walilo Agambati ya waswa Don Leon Katue Ulo kumante notadeke Mkuruza ya magesi Angambi nyumba ya stani kutu wasa dunia ni katue angambe nyumba ya stani ya kutu wa mulido sabu nyumba chi nyumba chi ya kutu wa mulido anyway ebyo no biebili wo ebyo biebili kakati honorable David Kabanda sabu andi sochi wina cha PLU omcharo no Justin namere gwalumbye agambi banange nze ndi mutume kakati munu mbidachi nzo mutume wa butume Irachi munteka kuninga. Nse ndi katumwa. Katumwa. Bamuvunana. Chuchicho.
3: Ya kakati ate katumwa tebamuta. Nebo yandi wade speaker nge wagami ntino gendo usume chiwandiko chino Kabanda. Nga president ya mgami. Nte chiwandiko chino gendo chisome Kabanda. Yandi ninyene pitch. Speaker mama wange. Era mwagala nyo. Mwechitibwa. Nae nange banda gide ntikati. Ngabwe banda gira luli. Ate sibwe mulundi ogusosera kwa abantu
2: honorable Kabanda hagama ntino banange ne balagide mulagire agamba munumbira bwerere bandagide bulagize inflector ina ne bayisa basiru afisiza okade naba nasima nabako bayita abasiru banange guna gwa guno
3: tuli ngaba tendesi ba team kasitaba kugama nti mukadde wange ofunye injali omutendesi nagama nti ofunye injali tolemera yo atebo olemera yo nokugulu oku kubiri nakukunyiza okufuna injale ateba nabadde ba mixing anti oli mukwano goto mulide mulu kweba siru
1: chenda munyakata nyesenya fama wedi yo sapiencia imkuruza ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo
2: chenda munyakata nyesenya fama wedi yo sapiencia imkuruza magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo munana azisigade yo okubanga tuingira musawa ekumi nemo ezaka ongeza koluna kolwaliro teweda bila in fact nyongero kujukiza bano bombiba NRM bombiba NRM kibine kiri mbuyinza naye omwatu so kwabya munne watwala ekikazi ewa presidenti ngomubuzabuza oyagala kumubba n'omuganti mukazi wa Bobi Wine ne bakuwa sente ate ekikazi n'otakiwako onowulira mu Bible ekitabo kye kitukuvu bosome ekitabo kya Genesis amasoka chapter ye 11 waliwe bogera ku munala gwa Babel the tower of Babel wagusomako the tower of Babel manyi gundi ye tulaga nti nazi kuno twali tuogera olulimi lwerumu ku nsi kuno twali tuogera olulimi lwerumu naye munanga abantu okwegulumiza bayagala okutuuka ewa Katonda owulidde ne batandika okuzimba omunala gwe Babel the tower of Babel bamutukeko katuna naga lengera bano bafala katichi yakola naba tabula tabule nnimi ngabagezako okuzimba omunalo gwa Babel bamutukeko naba tabula tabule nnimi era batugamba nti wano we wavu okuba nti twogere nnimi za njawulo nzi kuno olulimi twalinga twogera lumu niba nabali bazimba omunalo gwa Babel ngabagala okutukewa Katonda naba tabula tabule nnimi we wave nimi ezenja ulo liwa mugamba leta musenyu na leta chitiyo haza leta biriji na leta kalai mga teka kwa mugwa na amenya chisenge leta wirubalo aleta fuso katuna naba tabula tabule nimi awe wave kumanti tuwa gire nimi ezenja ulo atona alikuwa batabu
1: chenda munyakata nyesenya fama wedi yo sapiencia imkuruza ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo
2: chenda munyakata nyesenya fama wedi yo sapiencia imkuruza ya magesi ensuri yo muziki nebye mizanyo zitano azizi no azisigaddeyo okubanga tuingira musawa ekominemo heza kaongeza koluna kuluwa lero wano wabaita ba BF Soma bajanja bendwa dezenja ulo na inga basi janja wako sedagari ya butonde wanafana ba BF Soma balina HTV cha wachiri Los Angeles mguangeli ya Amerika bafu utukamo Amerika wa Donald John Trump onakuba jirani jebavani basi ulo kubantinu wabu na mawanga genja ulo ningo fukosu bagenda bajanja bendwa dezenja nete wera bila nti bajanja wako sedagari ya butonde katuwana wana wabi efo suma bagamba jena kuzino prostate fose prostate sumbu wabantu abasajja prostate evreme sezo kubantino veya gala katiba gantu vango inechizibu cha prostate jango bagenda kubantino bakula kovulonji nyo na ugano prostate eno gilandi nyinga gilandi eno elimba sajja boka abachara temuina prostate katingana muemuina nabana fengate tuina nabana tuina sebana kakati nafe tuina prostate namwe temujirina ni prostate eno ngabuli jabu wengu nyonyola elinanye akawago baka ita blada theni na urethra nietu kechisira nitandikuwa kubanti nezimba katiwe zimba no utajifako echidako hawa iluke dokumanti na ufuna prostate cancer chokati ya prostate cancer wakwata na utamujanjaba echidako mnangi kubira kufa ato ufabubi ofanga tulinocho sobula kwekolira ofango ufuizi za mkapira katiwa nafaba BF Suma bagamba ntiensonga mpiti divunyo ezivira kwa mtu okuba ntino prostate mzimba kwa prostate mugazi wako ensonge sokera dala baga ntino bavubuka mwe muve ku muzogo okweza nyikiriza yoko mukweza nyikiriza nenda bako chalinda kati bwatachifuna na zimba bwati natandika okuba ntino agaziwa baga ntino nenguli yaitiride nemere elimu sukali omungi ne myaka botuka myaka 3-5 baga ntino mikisa jibira wagulu nyo eja prostate yo okuba ntino egaziwa kati ekibuzo kiri nti otegerera ku kintu ntino prostate egaziye kasota ndiko kufaisa fuisa buli kaseera na dala obuddo bw'ekiro atengo musoro gujja bwegwesiba olumu bagamba nti n'okubalagala gukubalagala n'ekirala oba tokyasobola okusituka oli ne bwagamba nti no wasituka nkuyiteko olemererwa okusituka olina kwegayirira situka nkuyiteko nga toyitawo nja kukuba situka nkuyiteko naye nga tosobola kusituka bwe kubonera obulaga nti no prostate yo yandibanga egazi kale ne mu kisaawe otandika okuba nti n'otagala mu kisaawe bakuwa paasi naye kulema okusiba ne bakuwa penalty nga temuli kipa n'ogikuba ebbali bwe mukubonera obulaga nti no prostate yo tandiso kuba ntino egaziwa nabwo kibona fa babi efo suma baga ntino tewali nsongolo akiwera likirira bakuletedde empeke bazita prostate relax capsule zino obanga ozikozeseza bulungi nga bakulagiridde nga prostate yegaziye egenda kuddayo mu normal size kyokati bozikozesa nga tenagaziwa eba tejagaziwa bozikozesa nga ina prostate cancer aba agenda kuwona kyokati bozikozesa nga tanakwata aba tajja kukwata banafa babi efo suma bakuletedde nezi immune boosters na kugamba nti zino immune boosters zempeke zokozesa nezongera amanyi basirikale bakoma omubiri gwa noba ntino toluwala lwakale ne bwoba olwadde nosobola okuba ntino owona mangu empeke zino bazita pure and broken zirimu ekitukoba kiyita ganodamas powers tugamba ntino kozesa empeke zino leke kuba ntino olwala lwala waliwo abantu nga bafuuka bawandwadde tamala ku wiki nga talwadde tamala ku mwezi nga talwadde kati gwe tugamba ntino jangu obere ngofuna zi immune boosters zino ezimanyiddwa nga pure and broken abachala bayine bizimba munabana abachala bazibikire nseke abachala nga walimu okuzala mwena mujje mu BF Suma tubakole kwanga tukozesa eddagali ya butonde oyina pressure gwe tukuletedde empeke bazita microtosaiko kati zino empeke zitambula musaine zigenda misuwa ne zijjamu olusavusavu olwo olumanyiddwa nga cholesterol jukira omuntu okufuna pressure kiba kitegeeza nti no olusavusavu luno olumanyiddwa nga cholesterol lukwata ku bisenge by'emisuwa kati olukwata ku bisenge by'emisuwa kiba kitegeeza nti no omusaayi we gulina okuyita wafunda kati bwe wafunda gw'omutima gujja kuba n'amaanyi mangi nnyo omusaayi gusobola okuba nti no guyita awafunda awo mu kuba n'amaanyi eyo pressure katugamba ntino jangu tubere nga tukuwa eddagala lino erimanyiddwa nga microtosaiko liggyemu olusavusavu olwo omusaayi gutambule bulungi wewale pressure amagumba gakuluma oba omugongo ogukuluma banafa BF Suma baga ntino jangu bakuzzeemu ebirungo obere ng'otererera ddala bakola ne kye bayita general body check up bakuteekako mashini nekkebera ebitundu byonna ebiri munda mubiri gwo nekutegeeza nti kino kiri bwekiti kino kiri mu mbeera bw'eti kibazuula nga kirwadde ne basobola okuba nti ne bakujjanjaba endwadde nnyingi nnyo sobola kubanga zonna nzogera n'enzimalayo nekale genda wali ku ddwaliro lyabwe bali awo Kampala Road maaso ga post office ekizimbi bakiyita boulevard bali ku basement B29 nnyo osobola okubira omusawo dayize ne musooka ne mwogeraganya nga tonaba kuba nti n'ogenda eno y'essimu eya musawo dayize mukubireko mubire nga mwogeraganya eri note 7-9-18-12-9 ngambye noti 7-9-18-12-9 kuminabili chenda muemu oba noti musanfu nyamuenda chenda muenda chinana mutano asatu mutano baba itaba BF Suma
1: Voice of the Sound Alarm Time Check Esawa siweze kuminemu Esowe guro Time check kutusi wako Beda msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujayaka senti kachisada chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app Uchisada chine chevija guzubia naku yankuru Sentinali bank empereza za yezi fudenya angu Hata kumiwende jia wansi Tewali nsonge kutuala mbanka Wabula weyami Misiba agent akanana basasani de gwanga lyonna eranga bakuli kumpya okukuyamba ko kumpereza za banka kozesa simu ye yomungalonga we yambisa sente mobile okuwereza ensimbi sasule bisale bikubanjibwe erawe wolo kutukira dala ku milioni 5 za Uganda ozisasule mu miezi 3 we wolo kutambula n'ensimbi enkalu gula byogula nga we yambisa sente visa card obudde bonna mu kifo kyonna woli nga bonyumirwe bikujuko byennaku enkulu bera bulindale ebyabafere we wolo amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo whatsapp nga bakusaba pini number yo Password yobibi kwata kwa account ye ya banka Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho bawe kenge dengo kube simu Obu kuita mu message ku noti munana noti noti Bibidi bitana tanu mutano Sentinali banka banka ya fee Sentinali banka Edunga misiba banka mkulue ya Uganda Sendeza wa customer ziku mwe chitongole cha deposit protection fund Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda Mwaka, omwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na miryango high school kulama.
0: Olwaleero nyaffe Maria atuyita tumugoberere mu kkubo ery'omusaalaba. Baganda bange, nze naawe tumanyi nti ekkubo ery'omusaalaba si lyangu. Era abalitambuddeko balitegedde. Naddala aba bagenzeeko ekiwamirembe. Mumanyi obuzibu obuli mu kulinnya akasozi ke Kalivaliyo. Omuntu wagantu weti kwa msala wago, ogamba nti oyota kwagala na inga atenya fatu gamba. Titumwega teko mkubo lino elio msala ba, kubanga Yezu kuyatuwa angulila HIV. Oye na ayagala okungoberera yevemu yeka yetike omusala bagwe angoberere. Awono, tuto yuka butekwa okumugoberera, haira atu gamba antibana bange. Kubanga nze nyamwe, nze manye kubo, elibatwala eri omwana wange. Ate ne subi eliri mukubona abona. Ato ya tukakasiza, tunati amuchi okumugoberera.
1: Waka, omwezi guno gwa mama bikira Maria. Ngabo kutusibwa ku na miryango high school kulama. Esomero lye kya sachino, kulwe nsomesa yaajo. Enfayo y'abasomesa, enkwata y'abane nunje bayabo okusoma obulungi. Kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka. Wabula n'ebyo emikono babitendeka abayizi. Baba ngula abayizi mu mpisa. Games and sports babifa konyo. Atenga ne school fees zeze zisoboke eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science. Lyani lizaba nabo bwala nabo obulenzi. Environment y'esomero Rotisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso ave jinjobe kamparo vila museta otambula kilomita emu kumukono kwa kwa kono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu nkaga mumwenda atano mumusanvu abiri mumukaga oba ku noti musanvu munana biri nsanvu mumwenda nsanvu mumukaga ana mubiri
4: ulodinga lakadeli bando lakadeli bando lakadeli bando kalakata

kyenda mu nnya katonyeza nnyafa ma Radio Sapiens enkulu z'amagezi ensuula y'omuziki n'ebyemizannyo eddakiika 29 ziweza 3 zimaze okuyita ku ssaawa 12 ez'akawungeezi webale kuwuliriza enkulu z'amagezi leero ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwe tulimu gwe gwa muzigo guyita ogwokutaano 2026 tuyingidde amakkati ag'omwezi guno ogwokutaano bannange nno abaana batuuse okuddayo mu masomero abaana abasinga ba abasinga obungi baddayo wiiki ejja wiikendi ejja nga ennaku z'omwezi zijja kuba 24 23 24 awo kati 25 n'abadde bayingirewo awo nno abazadde twongere okwekwatakwata akasente tube nga tukakola ki nga tukafuna akazaayo abaana baffe mu masomero ate n'abaana katubasabe bannange akasente tekalabika akati omuzadde bw'aba akataddeyo kola ky'olina okukola akasente tekanoonyezeka bannange abaana mukimanyi neffe ngaffe abamu abaako abaano zinoonyangako nga tusoma tukimanyi kyekitegeeza kaakati waliwo abali kaweweevu ng'akasente gwe olabiraawo omuzeeyi ng'aleese akuwadde ebikozesebwa byonna nodda mu kuzannya kyenva njagala amasomero nga St Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe liri ku musingi gw'ekereziya katolika era nga lisomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga nga abaana bano kati mu kiseera kino tojja kutwalayo mwana wa siniya ya mukaaga oba yakuna nedda twalayo oyo gw'oba ng'abadde tannatandika siniya 1 siniya 2 siniya 3 ne siniya 5 abo basobola okubagiramuko naye baali kyenkana bajjudde essomero lino liri kyabakadde eri mu ssaza ly'e Lugazi eba disitulikiti y'e Mukono oba ogenda eri nga agenda gye bayita ng'akutte ku liwe Kayunga naye waliwo awo ogundi gye mbadde njagala awo naye nvudde mu mutwe waliwo omugga awo gwali gwawa gye baaganira Kabaka okusala ogenda e Bugerere awo oba tonnatuukawo so

0: Munteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuhuli ziganya na kukua tagana naba ulirisa bayo. Watandikipa u Radio Sapiencia Fans Club. Edanga wenjo geridaba ulirisa mubikumi nebikumi. Bewaniso kwe gata kufanzi kilabu eno. Iye, kakati ulirange na kusomese kumina msambu mwenso kwa kutano mwaka nkume bidia abini mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wa kujakuru na kurunga tuja kutandika ene chitambilu cha misa. Kusawa satu ezo kumacha. Edawe lukulo nilakaba kulembeze ba mwabana atambuze mire mumuchibi na cha mwe. Memba jukizi wakuja na bufana njima pasporto obutono bubidi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu tano satu. Kumina satu, msambu mwe mu, msambu. Egeta bisasika, ngampa wa Davidisa.
1: Abaganda bagere santi banafe minimo bulijjo takwa wakwegomba mutayi wangwe genda kitufu nnyo enti panune lusumba enja ulumpao wanga gombigi gabi ya matoki mutaka nsikizito mwa buzito nze ngo byobumali n'ekigambo mpologome sinzide pologome sinzide kino kye kitanda ekiba kyakulanga akatandalo abakizimba nga bakisimira enkondo muttaka era munnayi kiba tekisese etuka awo baba kikugye wekibeera nako mu kukira bako mu myaka egy'enkumi ebiri nga gitandika. Naye ekitanda ekyo pologoma esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kwasinzira okutolosa embuzi y'enteeka ekyo kiyitibwa mpologoma esinzidde.
0: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
2: Sapiensa
3: eno wabule wambi
4: nange kuno kwensibira
0: akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo extra mutukusunsulire ebyemizannyo byonna akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25.

sejangu ya sente njogere kinde kechi ku 22 bet twali kyogenda kunonya kusiba kiberenga chikubula ate kisinga okubera ekirungi nti buli ebyo kusiba ko bibera ebingi nawe bibera bikuwa ensibi entufu kubango obera wirobuza kubyo ino kusiba ka bisobola okuberanga bikuwa ku sente kati mwabazanya vacho games kweziri ate zigabira ddala ka sente nebirala bingi bejo kuberanga osanga ku 22 bet kale no kyo ino kola oina kuberanga osiba na buvunanyizwa atana weza 2 mwetanto kirizwa kuberanga osiba omwana asomane obera weza 2 mwetanto nawe tukirizwa kuberanga osiba ne 22 bet tugulewo account tusobola kunonya kumaja kubanga ati wano wetugenda mu off season tugenda kikubira ddala paka kuulira bubi wano tugenda kikubira ddala nnyo wano wetugenda mu off season nolecho gulewo account osobola kuberanga ate buli kimu kitambuza nga bwe kino okuberanga kitambula kale bwetu wetugenda okuberanga tubebera mu kawungezi kasitomu bebeza atuuka awumanya nti buli kimu kiri stede kubera nga tubebera mpola mpola okusokera ddala club ya Arsenal nga webeteeka teeka n'okwesunga okujaganya okuwangula ligi yabwe n'abesoso kuva biriena lw'ensonga nti kakati ensolo ku kizigo kweri omusambi aitwa Riando Trossard ye musajja wattu ebyokujaganya ayinza okubisibako kebbali olw'ensonga nti okusinza ku mawulire agafuluma galaga nti Riando Trossard kimaze okukakasibwa oba kyakakasiddwa nga bwe yayawukanye n'abadde mukyala we ayitibwa Laura Helvan ow'emyaka 33 egy'obukulu kati mu kiseera nga Arsenal eri mu keetegeekerero ak'okwagala okubeera nga bawangula ekikopo n'okugenda mu bikujjuko by'ekikopo Trossard musajja wattu gaakaba gaakomba olw'obufumbo okubeera nga bwayiise ate kisinga okubeera nga kiyinza omunyika ennyo omutima nti babadde baludde akabanga kanini n'omukyalo ono olw'ensonga nti babadde bamaze kumpi emyaka 13 nga bali bonna okuva Trossard ng'akyali muto kubanga Trossard akapiira akatandikira eri mu ggwanga erya Belgium ku ttiimu ya Genk bwe yali ku Genk ne bamusibirakoko ku matiimu nga Westerlo n'abazannyira then eyo gye yava n'abeera ng'ajja ku ttiimu ya Brighton and Hove Albion wali mu ggwanga erya Bungereza kati ku Brighton mu 2023 we yafunira deal ekyasinze okubeera ennene mu bulamu bwe bweyegatta ku ttiimu ya Arsenal ng'ava ku klabu ya Brighton kati ojja genda okwegendereza nga kumpi ebbanga lyamaze ng'asamba omupiira abadde ne mwana muwala ono kubanga babadde bamaze bonna emyaka 13 mirambirira ng'aline Laura Helvan w'emyaka 33 nga bali mu bufumbo era nga balina n'abaana babiri balambirira be babadde bakafuna era kubanzijukira omwana waabwe yasooka yajja mu mwezi ogwokuna ogw'omwaka gwa 2017 then ne 2023 mu January ne bafuna omwana omulala Trossard ne mukyala we era ndowooza nzijukira bwe yali ng'akyali ku ttiimu ya Brighton ebiseera ebyo we bafumbiriganirwa ne mukyala we mbufumbo obutukuvu mu 2019 wadde nga bali bamaze akabanga nga babeera bonna so ojja kugenda okwetegereza ngu ono abadde kitundu mu bulamu bw'omusambi ayitibwa Riando Trossard kwanga okumala n'omuntu w'emyaka 13 kumpi kariya ye yonna gy'amaze ng'asamba akapiira abadde alina mwana muwala ono kati we bibanga bisajjuse nga baawukanye olowooza nnyo nti ebikujjuko by'ekikopo Arsenal bwenabanga ewangudde Premier League biyinza obutabunyumira kubanga kati akaseera kaali mu kazibu omusambi ayitibwa Riando Trossard akaseera kaali mu kazibu omwana nyinyi abinyise mu nsuwa n'agamba ekimala kimala wadde numiddwa nnyo naye ketukite era ne babeera nga bakitadde Trossard ne mukyala we ayitibwa Laura Helvan ow'emyaka 33 egy'obukulu kati nno omanyi Trossard ono bukyanga ajja ku Arsenal bingi byatuuseeko kubanga amagoolo agabakubidde ddala era ndowooza n'akasente ke bamugula nga bamujja ku ttiimu ya Brighton aba Arsenal tebatuma kubanga bamugula obukadde bwali 27 ensimbi eza pound ne bamuleeta abiringa basambira akapiira ebbanga lyamaze ku ttiimu ya Arsenal yakazannya emipiira egiwererako ddala emipiira nga 172 n'apatebera goals 36 so tewabadde wabi nnyo era nga ne mu kampeyini eno y'omu kwabadde bakuba nnyo gooli ezisalawo olumu emipiira okubeera nga giwa
timu ya Arsenal buwanguzi.

0: ngambye omulimu gw'okutenda katime ekyousi ngwaniriza singa gunaaba guzze naye nga sinaba kuguka gukkiriza waliwo bye tulina okusooka okukkaanyaako era nga ebimu ku birina okuba nga bikkaanyizibwako kwe kumuwa ebbanga erimala agambye mu Real Madrid baamuwa endagaano ya myaka esatu kyali kirungi naye yali yakatambulako emyezi musanvu gyokka ne bamugoba agambye ekyo kyali kibi nnyo kale mu mbeera enagambye tayinza kukkiriza kukola nsobi yeemu ne ku mulimu guno gwa Chelsea senga gunaaba gumuweereddwa Bukayo Saka avuddeyo n'agumya abawagizi ba Arsenal abagambye kino ekiseera nkakasa nti kyekiseera kyaffe agambye ekiseera kyammwe nga kituuse oba ekiseera ky'omuntu yenna mwalina okufunira ebirungi bwe kiba kituuse agambye kiba kizibu nnyo omuntu omulala ow'ebbali okuvaayo n'ayimirira mu kkubo lyo nti akulemesa okutuuka ku buwanguzi kakati agambye ebbanga lye tumaze ffe ng'aba Arsenal nga tukoma ku munaabo nkakasa nti abawagizi ba Arsenal mubadde bagumiikiriza nnyo naye ekiseera kyaffe kibadde tekinnatuuka naye kati ku mulundi guno nkakasa nti ekiseera kyaffe kituuse tewali agenda kuyimirira mu kkubo lyaffe ery'okuwangula ekikopo oba ebikopo agambye kirungi ku ssaawa zino tukyalina emikisa egiwangula ebikopo ebibiri naye ku bikopo ebyo bibiri waakiri tugenda kulwana masajja okulaba nga tufunako ekimu agambye ebiwombi twandiyagadde obitwala naye kiyinza obutaba kyangu nnyo naye agambye tugenda kulwana masajja okulaba nga waakiri tufunzaako ekimu agambye kino kye tulimu oba bino bye tuyita ebiro byaffe agambye ffe ng'aba Arsenal bino biro byaffe biseera byaffe sisuubira nti waliwo omuntu yenna agenda okuyimirira mu kkubo lyaffe n'olwekyo ffe ng'abazannyi tuli bamalirivu nnyo n'okusinga bwe mulowooza okulaba nga sizoni eno tetuviirayo awo ngalo nsa ng'abamu bwe batwagaliza twagala tubeeka ebikopo bye tugenda maaso n'okuba nga tuwangula sizoni eno era mu mbeera eyo n'agumya abawagizi ba Arsenal n'abagamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bawangula ekikopo waakiri ekimu bwekiti newankubadde nga bakyalina omukisa okuwangula ebibiri agavako mu Barcelona atimu ya Barcelona yeetaaga omuzannyi wa kilabu ya Chelsea ayitibwa Joao Pedro bamutunuulidde ng'omuzannyi ayinza okudda mu kifo kya Robert Lewandowski olw'okuba nti Robert Lewandowski ono akuliridde ate alina emyaka 3.5 egy'obukulu era ng'agava egalaga nti Robert Lewandowski ono Barcelona erabika nga si neetegefu kumuwa ndagaano mpya baagala kumutaatambulemu era nga ddeko ng'ono akolanga sporting director wa kilabu eno eya Barcelona yamaze dda okuba nga ayogereziganyamukko n'abaddukanya kilabu eno ya Chelsea nabaga nti omusambi oyo Joao Pedro bwe mba musobola omutuguza fituli beetegefu oba wakasente kemu nabamusabye naye omusambi ono Joao Pedro tumwetaaga mu Barcelona asobole okubanga dda mu kifo ky'omuzannyi oyo ayitibwa Robert Lewandowski. Robert Lewandowski agavugalaga nti agenda wali mu ggwanga le Saudi Arabia waliwo kilabu eyitibwa eya Al Hilal emwepikira eyagala kubanga ekula ki eyagala kubanga emutwala kale agavaako saidizi eyo bwe gatyo nago bwe gayimidde wali mu La Liga ekiro kya leero wali emipiira egiri mu kuzannyibwa wetwogerera ati ya Valencia bali mukusamba Rio Vallecano mupira gukyali MMU kuli mudakika ya nkaga mu mwenda atenga Girona eri mukusamba Real Sociedad eranga wetogerera club ya Real Sociedad egukulembedde M0 kuli mudakika ya 62 ate kusawa nyakitondo Real Madrid egenda kubanga esamba Real Oviedo embera bwetu bayimiridde agwe munanga uliriza enkulu za magezi Daudi Gombe maule kigolina okuva kwa namanda mugwanga
1: wano munda mugwanga amawulire agamu kugaliwo mpozi empaka eza Uganda Cup naku olwenkya semifinal eyokubiri egenda ba ezanyibwa wali ku St Mary's Kitende timu ene ya Vipers eyali bunnamwaya n'ekyusa erinnya mu 2012 n'etandika okufuuka Vipers n'olwekyo bano basegujja abatero abagira Villa Raivo wa moyo ya chuse erinnya mu 2012 mu August w'omwaka ogwo nga 19 Vipers olunaku olwenkya agenda ba achaza kitala okulaba ani agenda okwesogga final ey'omwaka guno. Vipers be balina ekikopo kino ekya Uganda Cup naye ng'omupiira ogwasooka mu luzannya olusooka ogwali ebutema ku kisaawe kye kya kitala ku Royals Park gwaggwa bwere 0-0 naye ng'obudde buno buli ttiimu ekola ki yeewera okulaba nti yesogga final z'empaka ezo era mujjukire nti omupiira ogwo golokipa wa kitala olunaku olw'enkya akomyewo oluvannyuma lw'okumala emipiira ebiri FUFA gye yamussaako olw'okuzanyisa ettima ku musambi oli Milton Kalisa so Medi Kibirige omupiira ogw'enkya agenda ba aguzannya ku ttiimu eya kitala. Kitala eno nno yawummuza abasambi ng'ezannya ttiimu ya Express ku nnaku olw'okubiri abawerako okuli Muhammad Shaban, Murushid Juko, Frank Tumwesigye Zaga nabo bonna abawummuza.

0: tusobola u
1: Esewo
0: Kubanga ate munnange Era tuwa munnange tuwa ina bagezi nyo kubanga
1: Esewo
0: Tuwa banga ne mitwe Ejibalira wa amangu Kanti tuina kai magezi kuyamba kubala Kakati nga gwe chokola
1: Okwesa mutwegu
0: Mutwegu Wena ganti Chikumi emirundi bibiri Ansa nojikula chini
1: Mumuwa
0: mangu Nogata nga tutunde mwanyi
1: Esewo
0: Ntugata gatao no manye nti ndebe baze ndebe watu tendebe meka
1: Ndebe chikumi mwata
0: Chikumi mwata no kusente wezi tino kubisa
1: No kubisa no mtu wego
0: No mtu wego bano gena kutakao no kula chi no. Kasiche chwa atu soboro kukola
1: Esewo
0: Elanga binebabe tugamba nga tubi kwa atakubanga No kuro njeneza kwa forusi kwa ringa Ebi kwa sebo sibi ebi nje nyo
1: Ngoku tono
0: Esewo Kakati enaku zino ensangi zino
1: yesewo
0: entegera y'abaana oluseri waggulu basomye ebintu bingi
1: yesewo
0: fe twategereranga ng'obudde nga bugezi abitegeera bukyali
1: mangu nnyo
0: awo ntugamba kakati waliwo netugamba nti ngeti emizizo nga gino
1: yesewo
0: ti oluusi twekanga nga tulina okugibabuulira mu butereevu bwayo
1: bulambalamba
0: tumugamba nti kiro ne kiro ne kiro ne kino kikola bwekiti ne bwekiti ne bwekiti Yatu hayi tugede kumizizo emitono tono.
1: Yeseo.
0: Udashika angazi hizo.
1: Yeseo.
0: Yonge utumenyele yoku.
1: Kakati.
0: Hmm.
1: Tuli mkwete geza obukuwe mizizo jawa ganda.
0: Hmm.
1: Chetuwe wala ye mtu kwa tobu kwa sebi ntu obukusu. Na yenga tuma ina mkaso guabio.
0: Guabio.
1: Yanu kumekele zanga tebi kugasiza.
0: Chitufu.
1: Kakati.
0: Hmm.
1: Waliwo abodu gandu kwe walo kwe ganza.
0: Hmm.
1: Aona baganda bateka emizizo mingi.
0: Mm.
1: Omuzizo ogusooka tosuwa na kizibwe mu njwe emu. Kizibwe ye mwana wa senga.
0: Mwana wa senga awo.
1: Aha. Tosuwa ne mu njwe emu.
0: Mm. Ato mwana wa kojjawo.
1: Wakojjawo ne wakojjato yaba kojja ba mama.
0: Mm.
1: Eh. Ne na ye tomweliranya era mu bonna nsonga ki
0: Mm.
1: Okwe wala okwe ganza
0: hey.
1: Na damu mbea zabana abatu Kabavubuka abawaga
0: Andi mbea na bachika chanjo
1: Mwako mekeleza bagude mumitegu
0: mm.
1: Yakati omuzizo mwogo kubiri
0: mm.
1: Toku watachizibwe mchiseke cha mkono Duachi mm. Bokuwa atomwa ngeo mchiseke cha mkono Abaganda bawanza tozo okuva ku mkono Mwako mekeza ngu wakute ne kubitu mdebya labi otandi kuteko.
0: Yee.
1: Autandi kila wampola wampola.
0: Jebi
1: kwela.
0: Hmm.
1: Nga ate olusi. Oko zebita jansa.
0: Yee.
1: Nga watandi se mpola wampola.
0: Hmm.
1: Awo na muganda ye walaba luganda kwe ganza.
0: Yee chitufu.
1: Nako zono vigulida.
0: Nyo.
1: Ndo mwane ismaya ya koze chisi. Mwane ya koze
0: chisi. Nze sabi gulida.
1: Yesewo.
0: Nabira ba.
1: Yesewo.
0: Ateno.
1: Yesewo.
0: Nsewe nabiraba.
1: Yesewo.
0: Tebali nti olikizi wewe.
1: Yesewo.
0: Ah. Baro tata yali omu.
1: Yesewo.
0: Bamama. Ngabanya.
1: Bawa bamama.
0: Bagamba ambu.
1: Yesewo.
0: Basinka na kulumbe.
1: Yesewo.
0: Bari babya lumbe wayo la jajabu. Pagenda okuveyo.
1: Yesewo.
0: Ngoma ine tuli amugema.
1: Ah.
0: Basu da gamba, wainawe ya imba na gamba.
1: Yeseo.
0: Tuwe bale etenzo. Yaliani.
1: Uyemba wa pilisia.
0: Ayogere nume.
1: Yeseo.
0: Nuhuli bale etenzo. Nechitari bambi ya mwogeza ya umura.
1: Yeseo.
0: Na yeye ya gendo bage nukule etenzo.
1: Mwala,
0: omwala ayogere nume.
1: Akawanga mula.
0: Nge nume, mkuluwa. Mkuluwe.
1: Wanani.
0: Biali bizibu ya kutegera.
1: Bizibu nyo.
0: Ila biyali bi wangu yenga bitu se bali mu kagundi kari ya wakari mwa abantu.
1: Yeseo.
0: Kakati ni bali kakwe jusaluachi baba lese wano.
1: Aha.
0: Umu antumu lese wano.
1: Yeseo.
0: Agafu se machi.
1: Mwaya muki ya nukini.
0: Ila no. Kari. Hei chitufu bino babi kora. Bayaja fe babi kora angu. Kwe wale bitu
1: ifa na
0: kubwe bitu.
1: Kakati natuwe yonge deyo. Muka mwana. Tayita mulujja wa sezala we misana.
0: Kituufu.
1: Alubala amiriza.
0: Mm.
1: Ayita bali bali.
0: Kituufu nnyo.
1: Okwewala. Eno si mukamwa na yeka.
0: Mm.
1: Nawo omukadde omukazi bw'oboze.
0: Eh.
1: Toyita mulujja lwa wundi.

0: Webale nnyo bayaddala okwekumirako ku radio y'ekereziya kyenda munyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuliza magezi ensula muziki n'ebyemizannyo tuyingidde ate sawa yaffe ey'okubiri. Naye ndowooza bw'obeera eyo nga tuwayaamu enamba zaffe nooti 755-4-3-7-3 nooti 755-4-3-7-3 kw'oyita onituwayaamu kotwogedde bingi ojjamu ku ki ojjamu ko aho ono netuwayaamu ffenna era eriya kati yagamba nti nategedde bulijjo mbadde nvuma abantu embodooli ata buli omu akivuma
1: nawembodooli
0: naye nga basinga tamanyi kye kitegeeza kale ne nooti 784-93-2 tugenda okuyita awo tuwayeemuko omu babiri basatu olwo nno awo nga tweyongerayo katulabe ate ono agamba atya ayise obuyi buno ate agenze kale katulabe ate abayise wano ono atubuyizaako obubuuza naga nti mwebale unage nti mwebale kuweereza empeereza empoomu ennyo ddala ffenna tulisambya maka ga Radio Sapiencia mukwata ku budde ne mwanguwako olwo nno obulamu ne bwongera okutunyumira natubuuzaako obuuza nti atuyisa mu lunabuddu nti hayi kakati era mu mbeera eyo ndowooza tutegeere ffenna tulina okubeerawo wano kubanga oyagalisa redi ebirungi Sapiencia oli muwagizi waayo ebakwegatta ku baafa ne zikiraabu binyike mu nsuwa ku lunaku olwessande okeereko awo nno tubeere wano ffenna tulaba ate ensuwa nga bwe zitambula kale tulaba anaayise ebuyi buno ate ye agamba ki simanyi ekyuma kyange kiri kitya naye kibuuza ndaba kireeta emikale katulaba endowooza ki kati ayise ebuyi buno ye ajja kuwulikika bulungi mukulu
2: ero
0: wanje
2: balamusiza sebu
0: naffe bwetyo sebu
2: kulamusiza mulomulonzira mambo oyo
0: muzira mambo ali wanomoga
2: erinnya nze Seremba Kabowa
0: yes sebu mwami Seremba
2: mwebale kutuweereza
0: webale kuwuliriza
2: leero sijja kattaako manyi bagamba olinaalya emmere egenda kali akalwinze naye utaneka nne omulala ngasabate olugero olwo kuba kali olukibeere nze nakatta naye kyenjala okubuuzamu eryamugema lyatandika kabaka ki
0: eryamugema
2: tulyamugema lyatandika ku kabaka ki obalyantwanibwe bwenjala ntegere bulungi
0: kale
2: banyi kyakampisayo ku bantu bano babawuliza nnyo maama jaki abawuliriza nnyo nejjo erimeere era mbayitangamu eggaali
0: tugenda kubatumirangaku kale sibu tweyanziza tunabayisaamu eggaali kuba ennaku zino kuyisaamu eggaali kiba kirala nnyo kale onayise munagamba nti thanks for the show asumaani okuva ekyengera mugongo kwetuli tutumbudde sebo tweyanziza mwami asumaani ali mugongo
1: wali ewaffe
0: wali atumbudde omuleeretu awuliriza programu
1: wali wano omukulu Kayondo Livingstone muwandiisi wa bitabo ate munnalulimi nnyo kwali nno bambi abatumiddeko abaweereza ba Radio Sapiencia bonna
0: awo nno naffe tukutumidde mwami Kayondo Livingstone kale katulaba atayise ebuyi buno ye atugamba ki munnaffe
3: bakulu tusayinse okubawuliza
0: naffe twesiimye okuwuliza
3: essimu ndi enkubiddeko ate yeriko leediyo ntegeeza kati sibawulira
0: affe tukuwulira
3: wali agaliba enjole gaba magumba anti bwofa ne bakusiba we bati gafuuka ng'enjole y'emmuli kati oli agamba mweke ennyenye ku galira enjole amagumba ge balisiba ng'ekinywa kyenku nefuuka enjole ng'enjole y'emmuli nzezzike mbeerayo abatakyampulira nsaasire ka rediyo ka kafa na sasa zega kocha gamba ti ya kwa redio ko ina kanse
0: Uyu Zike mwami Zike ya tukubiddeko na tugamba anti amagumba gebategeeza tiyoga anti kanyenye kugaliba enjole obo nyenya
1: magumba
0: agaliba enjole owange twagala tunyonyole mu ekigambo enjole
1: enjole
0: enjole etegeeza ki
1: kati enjole gubeera omubiri gwa Kabaka oguweddemu omukka guyitibwa enjole
0: enjole
1: so si buli muntu naye Kabaka yekka guyitibwa enjole
0: kyokka kye kitegeeza enjole
1: kirina amakulu maanyi naye okusinziira ngaawe bagambye nti obunyala kugaliba enjole kakati ate era mu ngeri y'emu amagumba ago gafu wagati enjole awaba te bagaganyiza ku njole ey'essubi
0: ey'essubi
1: kubanga lwaki enjole y'essubi otuuka ekiseera nga olina kugisitula busituzi okugyetikka naye n'omuntu gubagenda okuziika oba omulambo nago bagusiba mu ngeri ya njole
0: eyo
1: era ne basitula
0: musitulebetikka
1: okugutwala okugwamiza ku bijja byabajjajja baago kati mungeri negufubuka enjole
0: enjole noga nti kanyenye kugaliba
1: enjole kitegeeza amagumba ge balisitula nga bakkirira okugenda okuziika omuntu oyo
0: mu kimwanyi mwanyi mukulu
2: tuweereza
0: webale kubeerako
2: mwogedde okugaliba enjole
0: Yes, sebo mwami.
2: Njavu gilo, kwenye na mwaka tunu ya liwa kabimba ano waka kunganiza. Oge, unya dara, te msame sasa, kukoze bulungi na agera, ya da nge bade ndi kundore ya suri. Ayine nge lijagi, bamalo kuligira na siva. Ya da nge tuwa tumuzinga, beru tuwe tusiva, ne tuga te, evi sambi, evi watu kufisambi, kuta ano sivi la gare njole. Nywele sobali bategeza magumba. Nye sanyo senyo wairo mugeze mwongede kukumvuma ne katimvuma. Na sanzo wano kutonti la nye buso mozo unyaka kumwenda munana musamu. Wedi la chini kanga nze na mvuma konze wedi la chini dina mvuma. Akabiyo katimvuma na yu kabuda kati akakabiyo ngateka kamanyi. Na yate mkoze kunyi badela ya munyaka jino nga simanyi mvuma zefana ne etia. Ya mwisho mwisho tukoze vunyi ya tukaya kezira mwini ya na yata katimbuma guguba mutina uwe lano tulila anti katimbuma ane abaliku kusapiesa wa namba tumibide nyo na bidala wa kristi wa kristi wa kiziba parishi
0: yeso
2: waliwo sister wange mkwano wange wamita gureisi ni mutumibide nyo nyo nyo nyo sister abalala
0: mkari oyo no
1: yeso
0: Abu Hakim elinya siri ya chisiramu elio
1: tumweba
0: zukubela ku Radio Sapiencia na uliriza ato ulide mikwano je atumira ba sister na ba Kristo yenne enkola nungi
1: bwetu twasanya okubela
0: sebo weba lenye bali ddala
1: esebo
0: okubela ko ate no tuuliriza kale olukuba nti akadde nakote kali kubuyibwa fenyo gatufuneyo omuntu ngomu ate tuolekere kitabo kyaffe kubanga abantu abasinga babeerako nga balinze ekitabo kati nga mwaluddewo kukireeta mwane badde nakirinze ne mmala ate ate awo nenkola kine neebaka kale katufune ono munnaffe essebo weebale kubeerako weebale kubeerako ssebo kimukoze bubi nnyo ono ayagala okwewulira ate ali mu bantu bangi kakati jja kuzitowamuko ebiba bikalubyemu ate okubanga tuwuliziganya era tusaasira naye kana bw'anaatereera nga ayitawo kale kusanga tuguweeyo omulala ate tugende maaso munnaffe
2: mugamba nti Hakimu si musiraamu ate akoma ku ekyo ate muwafuli
0: wangi
2: ate n'okuba muwalimu ene
0: bakiteeta oyina muwalimu
2: naye ekinjagaza abantu abo musajja nange kinziza amaaso ne banongosa amaaso nesigaza amakalaba katonda konze kambeere mukulunda naye nga bomanya oba walozeko ekiziba balina ebisaayo bibiri balina ekya payasi balina n'ekya primary one naye osibamu obubuzi bwonola nga tebakutawaanya wadde ate bakulaga omukwano aye nange nayongera nnyo omukwano ddala waliwo faza mwana mukulu Sebuliba
4: ne faza muto Rubega zaba chusa awotani kilo mkwana ilamba angala nye nye
0: nkari ah nafi mafaza tuwa tumidenyo
1: mena ye bwetu wechiteke doku bida
0: mechitufu
1: ukutuina kutambu ya wamu kwa fenatu kiliza mkatondo
0: ateo mkwano gula go muntu mekulaga obwaka tonda na hati mkutandika ukutandika uku gambo nti watoli
1: hawa isi ambani nyawa tuuliza kwa hivyo sapienza
0: ee
1: bamu kwa mifadu kujevali senka wa hamidu basajja wa isilamu wano mwami waka wake ya umu la katambala msajja muisilamu na ya ngamba tava kwa hivyo sapienza
0: tumutumidu banyo mwami waka waka kari nufuna asemba yo tugende muna fe hello wibali kuwele kuhuli za sebo
2: tutumbu
0: mde yes sebo oo kare kastato gedenti jali hatumbu mde sebo mkuru
1: sebo wangu
0: tuwole kede toki ya ngonge
1: nto
0: nto
1: yes sebo kakati tutu usema kanyame uka fekanu kabaita nanta guwabu uomi ngu kuku yomuru uombo ilanga mwenye mtusumela evita bebi enja ulo mwitu ichi wafe uwi meruganda ilanga katabu mundanga kandi mutani kili katabu ka toki ya ngonge nto akawa andikibwa mkungu wa sawa sadja kutujita Robert G. Mukasa tenga mtusumesa mutendeke kakati dimase wedde tuwafundikie sura eye kuminetano igamba anti muganda ozena ye
0: Muganda ozena ye.
1: Nyonde mwetu wala bila tokia. Nga afuno omulimu ogwo bubazi bw'ebitabo. Osewa accountant. Gwe yakola obulungi ennyo mu kampuni gaggadde. Wabula bakama abe bakizuula mangu nnyo. Tomuvubuka ono yali mukozi mulungi. Naye bambi nga tamanyi byuma biryo bikalimagezi. Zite zi kompyuta. Bwe batyo baamugonnomolako sikaala. Agende Bungereza abanguke mu computer ne IT
0: kitwaogedde ko wali
1: information technology
0: kitwaogedde ko wali nti amagezi twalina manji
1: esebo
0: nenge ebikozesebwa
1: bitono
0: kanetoki iyo mulaba nti musajja mugezi ebitaba abibala na ye computer ebiba bikali magezi tabimanyi kati boga basajja abakujukujja abalengerere wala abagezigezi ne baganti denzirire bwetuli gonnomolako sikala
1: tuli bangula
0: ne libangu kabulungi ate lijja kutuyamba
1: lijja kutugasanya ate
0: lyolekedde ebulaya
1: katonda gwe yawadde gwaddiza
0: yandi baganti atanafa
1: ese tuwevu magwanga no muyimbi sema kula yagera na yimba misa kinaga anti katonda bwa gamba
0: kitufu
1: teri ayinza kugamba anti nedda yo tokiya wafuge twa uja bako eringe muza zumunumira ewa kitaye kitatta esa wazino uja mafuta ganyonyi
0: uja mafuta ganyonyi
1: kato simbure gani
0: yesebo
1: esule dake gamba anti bulaya noga ya rumonde
0: Hey,
1: maye noga ya rumonde bagambira mira wa mukisa.
0: Kitufu.
1: Gwesebo.
0: Okwa rumonde noga.
1: Ero okula mu babubezi wa mukisa.
0: Kitufu.
1: Katulabe. Olugendo uno lwe bulaya, tokiya ne bakamabe bautegekera ebanga gwanvuko. Ere ntege kazo na olwaggwa nga mwana mwenza yolekera dia mitala wa mayanja.
0: Agenze. Ate bisere ebyo ngogenda ke Bulaya.
1: Ayayayayayaya.
0: Ne bakugamba nti omuntu yagenze e Bulaya.
1: Ne mukika kyonna okumaga amago omu agenze eyo. Ngoyinza kugatabika nga 15.
0: Sebo. Batanikiranga okuba bagagga nga tanna simbula. Anti oli okugamba ko ngo kati nnoga bono. Nze baba yagenze bweru.
1: Ha. Alaba mugagga wedde mini.
0: Yali Bungereza. Watu ne mwanne 10 kasta.
1: Oba mugagga muvu.
0: Kasta baba wabelea. Yagenze Bulaya.
1: Gwe. Katuge. Olaba nokubeza omuntu nokubeza omuntu ngo wine Kampala nga muntu. Na jote kisangika.
0: Kisangika. Mwino muntu ebweru. Bulaya. Kampala.
1: Ha. Ha. Katugende mu maso.
0: Gwe no ngenda mpola. Nja kubira kojjali.
5: Katugere mu maso.
6: Yesebo.
5: Atugamente nyonyi mwe basabalira bwali bwagugga. Engulumi vungo rusozi. Bwe yajituka ko yatane ensaya. Kubanga ogwe gwalo mundu gwe ogwasoka okutuukira ddala okumpi n'ennyonyi nga teri mu bwengula
6: agiraba mu buliwo
5: mu budde buli ajukubiranga jambo nti bayi bayi olaga bayi Museveni
6: kati wamanyina munne yo anti kati abasinga ennyonyi zigenze okufuuka ndowooza ennyingi nga omukulu yaliko
5: nga yaliko
6: kakati ffe tukuze to nti bayi bayi Museveni
5: mpuyo ne batani baffe baziyimbira
6: kale munne ffe abamu twazaalibwa bwe twogera tukaddiye n'abaana kye boogera n'ekirungi kitegeeza nti omukulembeze wa mulungi
5: ne mmange yaŋŋamba yayimbako bayi Museveni mmange
6: kitegeeza
5: nange nabiyimbako sijja kulimba
6: kitegeeza nti muno omukulembeze bamwesiga mulungi
5: Katonda yamutuwanga kirabo
6: katukomewo
7: tugenda maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki.
8: Business yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256-2-9-2-8 oba plus 256-666-6 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
9: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala yennyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
10: Munteekateeka ya Radio Sapiensia ey'okuwuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo watandikibwa Radio Sapiensia Fans Club era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 beewandiisa okwegatta ku Fans Club eno. Iye kakati wulira ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 meeting yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo mwenna mukowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passipoota obutono bubiri okumanya ebisingawo kuba ku nooti 753-13-71-7 ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
11: Abaganda baagereesa nti banaafa emirimu bulijjo takoowa kwegomba. Mutaayi wange oyogedde kituufu nnyo nti panu ne lusumba enjawulo mpaawo kubanga gombi gigabira matooke. Omutaka nsikizitongwa buzito nze ngobya obumale n'ekigambo mpologoma esinzidde. Pologoma esinzidde kino kye kitanda ekiba kyakula ng'akatandaalo baba baakizimba nga baakisimira enkondo mu ttaka era munnaye kiba tekiseeseetuka awo baba bakikubye we kibeera nakoma okukirabako mu myaka egy'12 nga gitandika. Naye ekitanda ekyo pologoma esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kw'asinzira okutolosa embuzi y'enteeka nayo kiyitibwa mpologoma esinzidde.
10: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
12: Chenda mwenye katanyo senya fama Radio Sapiensia Mkuruza ya magezi Ensuri ya muziki Nebye mizanyo
10: Ujani miruobu wa miwa program Kanyumiza.

0: je watualete ikisa
1: ne wano twa watu alimpia ja bazungu ne buyo kya bawogo basosola
0: nyo
1: yabo kasukira amenvu yakwati azino gwa wunye nakuzina mateka makakali
0: ne
1: ne natashigia ne zawa mateka wajja kunsala ko omutwalo gwa pa wono toja pound 10 bajintemeko na yenga nkusosodde
0: nkusosodde
1: mateka makakali na esebe ida edo ditagana kusosola muntu bwabanga gwe muzegwe onyu yatukambe bwati omukazi uya sodde munne
0: kandugara takwata
1: kusa nebyo mu mulembe guno ndoza tebicha ina lugendo
0: ne hati langa ingaji bali bacha ino kusosoze tebugwayo yatu olaba gwo kyali bulaya ne wano abaduga vasula abaduga kuba nawo
1: abuye sala sala munne kusinda kugwanga naye kiba kiraze nti okyali mabega nnyo
0: obukusira mbye nfuna oyone dam
1: jobe wagamira enseba yakweka emyaka nga 10
0: bebityo
1: ngoyira kujugo babugobi omunyu atugambe bwati omukadde uya isizamu tokiye gali tokiya bweyalowooza mu engeri abagwire gye basibwamu ekitiibwa nga bakyadde mu nsi ye aye nadda ku muyembe guno abagwira beyagalidde mu nsi z'abaduga
0: beyagala munnange bwebamusiga nsimbi kisinga okunnumamu olumu nti abasiga nsimbi ate bakola birimu gyaffe
1: nokaba nga n'ensimbi zasiga toziraba nga zimwekuyampi naye
0: ngaye nyinini yegwasaana okusiga kata ina sebe za kusiga
1: wede nenga mutamusiga nsimbi
0: lwa
1: langi
0: kitegete
1: so twebala basajja abasiga ensimbi baduga bubaki musajja omusiga moga inya atugambako nti wano mu Uganda kiki kisitadde mu sente omusajja asize sente mu Uganda wano muddugavu mwana wa wano bamuzala buddu naye yabuuza kiki kisizeemu sente ono mu Uganda
0: narashiramo
1: ninga mwana mudduga kuwa wano wafi
0: ninga ndi bamulaba nga musiga nsi bagaleri eri bali bamaguru
1: meru akoza nabakoza abasoba mu 13 nga muntu omu
0: katwagala bamaguru meru
1: maguru meru ngate
0: omudduga vuto ina
1: kuma musiga ngate mponga byo ya nesete bali na
0: fetu mayi
1: sebo
0: otio
1: atugende mu maso omimi atugambe bwati enti munnange yawulira ennaku mpitirivu nga bamusosodde wangula ng'akusinga bwakubya gw'okutte yeesobola mpula n'adda mu kifo kye n'atuula omusajja omu ku baali mu bbaasi yava mu kifo kye mpola mpola n'asembeya Tokiya we yali n'amugamba nti mutabani oyo tomufaako muffe mulimu abantu abalowooza nti bamanyi ne bambi ng'obutamanya bubafungamyemu
0: kituufu
1: n'olwekyo tekikwewuunyisa ng'osanze abalala abalowooza ng'oyo mwana wange ffenna tetulowooza tutyo ku mbaga tekubula musiiwuufu
0: kyerupe
1: kyerupe yamugambe
0: amugamba
1: ku mbaga nembaga tekubula musiiwuufu n'embaga gye yabadde mu kulayiza omukulembeze wabadde era abasi abasiwufu babaddeyo naye sigala kwamenya kumpewanayenga babaddeyo abasiwufu
0: nawulidde
1: ologera ku mutimbaga ojja betegereza
0: awulidde mbu waliwo yatudde mu kifo kyatalina kutuulamu
1: nti bamu ku basiwufu benjogerako kumbaga kubula omusiwufu
0: buli yazze
1: bebamu ku basiwufu bekolaki
0: bamisa banokulayo we yatudde kakati bwatu naawe muka
1: ekyo omuganda kyayita okwetereereka
0: yetyebeka
1: bamutwala nga ennyindo yenkata katugende mu maaso omunyumi atugambye bwati atugambye nti ebigambo by'omusajja omuzungu oyo byagumya Tokiya era namanyira dda nti newankubadde omulya mmamba ab'omu tekyandibadde kyabwenkanya okusalira bannamawanga bonna omusango ng'osinziira ku omu omusiwufu w'empisa bonna si bwe bali mulimu abalungi
0: ekituufu
1: olaba nebuwala bwe abantu abamu gyebatera okwekokola nina mukwano gwange yanyumiza omukazi bwe yagenda buwalabu naye amaka mwakola omukazi yatuko nagamba abeeri banne omusajja gwendekedde abaana mbwe abasajja bwalabu beewuunya bagamba yi omusajja alabirira atya abaana era balona nnyo okulaba nga bafuba okulaba ngaomwana balaba omusajja oyo afaanana atya omusajja asobola okwabirira abaana kuba beewaabwe tekiriiyo
0: tebakiwulira
1: balabira balabirire n'abakulu era omusajja oyo bamwagala nnyo nga batuuka mu nnaku enkulu omwezi obukadde nga bubiri emukulu lya ku ssente olabirira abaana kitegeeza n'abaabo bonna si babi wabula abatonotono be baleetera abantu okulowooza nti babi naye nga si babi si bonna katugende mu maaso omunyumya atugambye nti bwe yava mu bbaasi yatandika okunoonya endagiro y'ennyumba bakamaabe gye baali bamupangisirizza avengamu awo okugenda okuyiga kino kyamutwalira ebbanga naye oluvannyuma bwe yagizuula yeeyanjula n'aweebwa ebisumuluzo by'ennyumba n'ayingira era n'apakulula ebibye n'atandika okwetegekera okutandika okukakkalabya egyali gimututte misomo yali agenze ng'ono muwala waffe era nwaffe ono ali East London naye ali mu bitabo omumbejja oyo ali mu bitabo afaafagana bitabo omumbejja we balina okuwuliriza nakati katugende bwe tuti omunyumya atugambye nti era waayita bbiri tokiya n'atandika emisomo gye essomero erisomesa ebikwata ku byuma bikalimagezi lyali walako n'olwekyo yagenderanga mu ggaali y'omukka ey'omu ttaka eyatambuzibwanga amasannyalaze yita mu ttaka
0: tokiya waabwe ali ku bulaaya
1: okusoma kwasooka ne kukaluwamu kubanga abasomesa bonna baali bangereza kinajjukirwa nti tokiya waffe yali tasomesebwangako ku muzungu n'olwensonga eyo oluzungu lwe baayogeranga okumu okumu ate nga baluyisa mu nnyindo lwakalubya ebintu bw'atyo amasomo agaasooka yabakamabake naye oluvannyuma ng'amanyidde emisomo gyakwajja bukwakku ng'amanyidde nti manye abazungu abo baba boogera abantu abamu bamanyi okubanga bawuuna buwuunyi naye nga ne boogera tebabitegeera ate nga aty omugamba nti sebunziriraamu naye nga tawusi tabitegedde awuuna obuwuunyi kati obuzibu bwakubako kye bamubuuza muoyo omukulu byayogedde omukulu ayogera awo n'akubuuza tuli ffenna
0: ate oganira eki kubanga nakubuuza wo otategedde
1: waliwo okubuuza ekibuuzo natalaki okuttemu
0: kodda mu tukitegedde wonna
1: katugende bwe tuti omunyumya atugambye nti akawungeezi bwe yavanga ku ssomero oluusi n'oluusi yagololanga ku magulu mu kulembalemba kuno yasinkanira abantu abalala abaali bavudde ku lukalu lw'abaddugavu afirika bwe yanyumyamu nabo yakizuula ng'abamu baali bagenzeyo okumegaana misomo nga ye kyokka ng'abalala baali kugwa kunoonya ssente oba okukuba ekyeyo ng'eŋŋombo bwe yali ono ntumiddeko abantu abali mu kkuba ekyeyo kale oba n'abali mu kukola emirimu eyo e bulaaya ne mu nsi naye ng'ate batugoberera bambi bangi nnyo
0: kituufu nnyo
1: waliwo abeegatya mu mukutu oguyitibwa magezi ntakke ne magezi muliro baana bali eyo bali ku kyeyo waliwo abeegatya mu mukutu oguyitibwa magezi ndi mugezi bonna baana bawano baffe Uganda bali eyo ku mawanga ne munnange ng'oluganda balwagalanga ewava erinnyo
0: batetenkanya bulamu tubatumidde nnyo
1: sigenda kwabanye sigenda kubamenyamanya kakati katugende bwe tuti
0: katono nnyo
1: esebo
0: kazijo buno obubaka
1: bwetukuma otwongere
0: okubambagetubambagge
1: kale esebo
0: kale temuvaawo bannaffe
2: okiweyako enkuku olulimi lwabo bwe nga Nteka teka ya Radio Sapiencia. Eyo kuuliziganya n'okukwatagana n'abawuliriza baayo. Watandikibwa Radio Sapiencia Fans Club. Era nga wenjogerera abawuliriza bali mu 10 na 10. Bewandiise okwegatta ku Fans Club eno. Iye, kakati wulira ng'enda kusomesa 17 omwezi ogw'okutaano omwaka 2026. Meeting yabwe esookedde ddala lw'egenda okutuula. Kati oli mmemba oba oyagala kufuuka kitundu ku bo. Mwenda mukowoolwa okujja ku lunaku olwo nga tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Era lwe lw'okulonderako abakulembeze bammwe abanaatambuza emirimu mu kibiina kyammwe. Mmemba ojjukizibwa okujja n'obufaananyi bwa passport obutono 2 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 753-13-71-7.
3: Leno ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okutaano nnyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Matiya omutume. Ennaku z'ez'obuzaale tezimanyiddwa wabula yazaalibwa mu Beetereemu mu Buyudaaya. Matiya yasoma etteeka lya Katonda okuviira ddala nga mwana muto era yali omu ku bagoberezi 72 Yesu be yaweerezanga okubuulira ekigambo kya Katonda. Matiya yalondebwa okudda mu kifo kya Yuda ow'e Kaliyota era yafuuka omu ku bayigirizwa ba Yesu era okudda mu kifo kya Yuda Petro yate tegeeza nti omuntu okudda mu kifo kya Yuda alina okubanga yaliwo okuva mu kubatiza kwa Yowaana Omubatiza okutuusa mu kiseera ky'amalinnya ga Yesu mu ggulu. Mu kaseera ako Matiya ne Yozefu be baalondebwa era ne bakubwako akalulu, abangi ne balonda Matiya. Ng'omutume, Matiya yali mujulizi ku kuyigiriza kwa Yesu ebyamagero n'okuzuukira kwe. Kigambibwa nti yabuuliriranga ekigambo kya Katonda mu Buyudaaya oluvannyuma n'agenda mu Ethiopia mu kitundu ekyayitibwanga Colleges kati emanyiddwa nga Georgia. Matiya yafa mu mwaka gwa 8 era kiteeberezebwa nti yakuba mayinja mu Yerusalemu. Yasiimibwa okuba omutuukirivu era Ekereziya Katolika yatongoza olunaku lw'okujjukirirako omutuukirivu Matiya ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1969. Omutuukirivu Matiya yawolereza abatamiivu, ababazzi, abatunzi b'engoye era gwe twekwata ku ssuubi. Matiya omutuukirivu otusabire.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
4: Abaganda baagereesa nti banaafa emirimu bulijjo takoowa kwegomba. Mutaayi wange egedda kituufu nnyo nti panu ne lusumba enjawulo mpaawo kubanga gombigi gabira matooke. Omutaka nsikizitongwa buzito, nze ngobya obumale n'ekigambo mpologoma esinzidde. Pologoma esinzidde kino kye kitanda ekiba kyakulanga akatandaalo baba baakizimba nga baakisimira enkondo mu ttaka era munnaye kiba tekiseeseetuka. Awo baba bakikubye wekibeera nakoma okukirabako mu myaka egy'2000 nga gitandika. Naye ekitanda ekyo pologoma esinzidde era kiyinza n'okutegeeza ekitanda omusajja kw'asinzira okutolosa embuzi y'enteeka. Ekyo kiyitibwa mpologoma esinzidde.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
5: Chenda mu nyakata nyese nyafama Radio Sapiencia Impulse ya magezi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
2: Uchanyi miru obuomi wa programu kanyumiza
0: Nkwebaza okwekumira ku Radio Ekereziya Chenda mu nyakata nyese nyafama Radio Sapiencia enkuru za magezi za muziki n'emizannyo nkyali kato omulongo program jetutambuza program kanyumiza zibeera mukaaga zitujja wano tekikasingi nne zibulayo ziizo ebulanga ziringa 10 ate tutuuke ku ntikko y'essaawa ey'okubiri. Kale nga tukyagenda mu maaso tuli mu Tokiya
6: ngongento
0: era nga tulese mwana mulenzi agenze okusoma
6: alibulayi
0: kokoka karabya
6: yes,
0: emisomo eya very ngesite mumanyi kakati alibulaya
6: ulambo atoki yabuwe subi
0: tebuwe subi nyo nyini dala
6: tibagamba ntogwa musubi omuwezo omukiriza
0: kubanga ulambo butambulango bwatoki ya ebutene butambula ne kutambulya ngo bwatoki ya munange no
6: naye
0: naye balugira izikusoka
6: Nita kuwa nyuma.
0: Kwa baba, kwa zikuwa nyuma. K. kare tugene maso
1: musajja wo ngatanna genda bulaya buyawulira nganti gundi akuba kiyo yaloza nganti kwabanga kwera nakukunganya sente abazungu banagaga zibabanga basudde bebwaloza yaloza ngatanti sente ezali ebulaya zali tomoni mubungi era nga nowe mindi asena
0: ndaba
1: kyekyava kimwe nyamiza bwe yalaba bakaddugala banne abaali babonaabonera ebitagambika ku nguudo z'e Bulaaya ng'abamu tebalina nazibazza waabwe yalabayo abaddugavu abaasulanga buli we basanze mazima ddala nga tebalina nakebeebisi abamu baalabanga tebaasobole kuggwerwako namungi wa mpewo kwe kusalawo okusulanga mu bikaali nga batyabula amazina anti eka embi ekusuza ku ntujjo wuuyo toke yali mukutubikulira emu ku byali e Bulaaya
0: yebyaraba
1: ne basudde naye no yabiyimbako
0: asingira bibiri
1: muyimba yeeta nti byetwala bye Bulaaya
0: twalaba e Bulaaya
1: yagenda nayanika wamu ne mwami onodi fodi serata baga ne baanika ebiri e Bulaaya
0: kituufu
1: nekibijigi naye yabiyimbako naba so katuyongo bati tugambye nti waaliwo abaasulanga bakongoza omulangira Ssegaamwenge bano nno bwewabakubangako eriiso ku maliiri nga lw'omanya nti okufumba si kwota muliro oluvannyuma yawayaamu ne munnansi munne eyamutegeeza nti baakaddugala abamu baalina obulimulimu bwe baakolanga nti naye baatindigganga eŋŋendo mpanvu okutuuka gye baakoleranga wadde obusente bwe baafunangayo nga buwerako naye ng'emisoso egibutwala miyitirivu obungi ozifunisa omukono gwa ddyo ate nezifulumira mu gwa kkono baasasulanga ez'obusuze bw'omunju zebaasulangamu ez'amazzi mwana amasannyalaze n'emmere ate okwossaako n'eddagala eryabanga ku buwanana
0: anti toli wammwe aye ne bw'obeera ewammwe
1: ab'eŋŋanda zaabwe bwe baalekeeka bunabo tebaabaganyanga kunywa ku tuzzi nga babapeeka ensimbi anti nga balowooza nti abaana baabwe oba baganda baabwe abali e Bulaaya sente baaziyoozanga bitiiyo abamu ennaku zino abamu abali e Bulaaya sente yaabwe banda bange bagikuuma butiribiri bagikuuma butiribiri
0: ennaku yo ali n'abasigaleyo nabo
1: bagikuuma butiribiri
0: abasigaleyo eno mu kugirya bwoyo baweereza bo nga bagirya
1: nga balinga balinako ne basiponsa
0: balinga omuvujiriza ali awo ntiri ensente zoli
1: atugende mu maaso omunyumya atugambye bw'ati nti abamu baabawandiikira ngambu babaweereza sente beetandikirewo obulimu obw'obwannannyini abaaza akuweera abaana oba bakizibe baabwe mu masomero ate abandi nga baagala zakwogereza oba kuzimba nnyumba nkuba kyeyo bwe yalwangawo okuweereza obusente bwe yabanga nnaasobodde bo nga bakukuluma nti maama baamala okutuuka e Bulaaya bakyatumanyi oli bwe yawozaako nga bw'atalina sente nga booluganda bakulima mubaakulimanga nno mwabangamu basenga ng'owulira kwano mu Buganda bagamba senga bwakolima ebikolimo bikwata
0: bakolimye
1: naye gwakolimye tamanyi kyaliko era kiringa abantu alowooza nti muntu ali e Kampala ali bulungi
0: sente alina waliwo okubeera obulungi kyanjawulo nokuba ne sente kyanjawulo Iye, uizu kwangu liburungi.
6: Na yenga sente.
0: Na yenga sente.
6: Sa kubeza zafu watu wangama zina.
0: Ezo kwa watu zilina. Ngoinazi izo.
6: Uzi nga naye tezi kumala.
0: Nga tezi kumala. Hey, na haba anavo. Tezi kumala. Tenga kati ya niwa gatu we. Katika ndoina na hawe.
6: Nawe. Choka teye toki ya. Ya kizula antibulaye ya linoga ya rumonde. Ila miro uomu kisa. Onewava elinya yesura. Kubanga yalaba yo bakadugala abali abagagga abavundu baina sente eziringa obubula ku mazzi abagazinga kitenge jazite abamu nga mu bugagga balebya n'abazungu
0: ekituufu tege balinga abagagga nga balebya abazungu ini wano tulina abantu nga bagagga nnyo nga bwatuuka eri omuzungu ayinza n'omu gamba kyayagala n'akikola simbi bazirina wano se mu Uganda
6: yesu
0: abantu abamu bagagga
6: ebyaddala
0: waliyo abantu asobola okugula emmotoka ya buwumbi buna
6: nga mmotoka emu
0: mmotoka emu bali mu Uganda
6: abantu balina ssente
0: oli n'agula emmotoka ya buwumbi bumeka
6: buna
0: obwe Uganda
6: kati no mu Afirika onayo kaleta teri mu Uganda ali mu Afirika yawamu nga alina switi namba ebungereza ye nga mwana muddugavu wawa
0: kati gwe ogamba nti ati nga waliyo omuzungu atasobola kugula wadde eggaali
6: waliyo n'abazungu eyo abazungu eno kyali ku ggaali wo n'abazungu okukola embaga nga ajja talina yadde ekikumi nga ate yaliiza bati omusonde busondezi naye bombuuza gwe tewomeka yadde omune gwennusu talina so ebyo byonna bibeerawo katuwunzike bwe tuti batugambye nti baalina ssente nga ziringa obubula ku mazzi abamu nga mu bugagga balebya n'abazungu baana balenzi ne baana bawala baavuganga emmotoka ezitemagana ate abamu ku abo nga balina n'amayumba agaggoloofa emmotoka eziringa ziroziroyisi ezivugibwa abaana baddugavu
0: weziri wano ziroziroyisi aizo ndi ate nyangu
6: nakomaji wuya kukabaka yali kabaka mutesa
0: akati weri no ate vugwa mwana wa wano nge mwezi
6: ayi kumutesa tuzabanga bijukizo
0: kakati zazze sibula tugende
6: kale bo malirizo okulonda londa enkira mwaka ezijuza eddere eddamba ate oba okyakola ki mu lugonjo gwe musiri gw'emmwanyi oba olina kuzisabusa mu kiguniya nga kyekikutiya olwo n'ozisiba ku kalya kapikipiki ka mmwanyi z'abala n'onyola ekiwuubiro ng'olwekera akajagiro nga ke katale oterewo okubira ebbeeyi ofune omwana w'omukatuliki nga ze ssente katonda ne buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu Abasajja Kabaka awangaale
0: bene kale nange sinza kusukkawo wano tuddengane ku lwokuna Mukama Katonda ng'akkiriza pulogulaamu yemukajumiza twebaza mwenna babaddeko nga mutugoberera ne mutambula naffe okutuusaawo tufunikidde pulogulaamu eno tuddemu nga tuzzeemu okwogera ebigambo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba
7: kimu kijabiikiriza tokukifuula enzikiza
8: lulambika empisa olulimi terwogererwa
9: omuwaganya buno
10: okuginyingi si kuggwa maddu bwe tutyo bwe tumaliriza obuwomi bwa pulogulaamu kanyumisa tusisinkane ku lwokuna olujja.

wees wabali nyo gwe na jekumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia echiro echarero zirinya ezaka itakusawo mukaga ugwe chiro mba kulisayo muprogramu kanyumiza ya wakulu tewaba koze bubi era ngaka santi bulichimu chikutambulide bulungi kusaidieyo nore chionga bulijo kabira katimba kabia mizanyo buliruna kutubira uwa ne chiro sawa mkago ugwe chiro paka sawa musavu Monday to Friday ne tubira nga tambuza insunga nga wazipazi tambude na dala kusaidi ebye mizanyo yenze pade siruma gombebezi tugenda kubira nga tube bira mpola mpola ne 22 bet chenyizo kugamba gwatumbu de Radio Sapiens sawa zino ntigula o account osobola kubira ngo siba ne 22 bet owangule bannaye banji abali mukuwangula akasente abasiba ne 22 bet abaana bali mukuwangula akasente abasiba ne 22 bet choyino kola agenda musimu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website yaffe ejja kubeera nga ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu jizam bye bakusaba okuli amannyago nini namba yo enamba y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna zibeere nga zitambula nga bwe zirina okutambula ate nawe zabiri mwetandukizibwa kubeera ng'osiba kyokka n'awasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kaakati 22 bet mu kiseera nga tuyingidde weekend lunaku lwakutaano gwaguddewo account bingi byogenda okubeera ng'onyumirwa ng'osiba 22 bet atubeere ng'owangula ekisooka osobola okubeera ng'osiba ku mizannyo gyonna okwetoola ensi yonna osobola okubeera ng'osiba ku options ez'enjawulo naddala mu muzannyo gw'omupiira n'obeera ng'owangula akasente abazannya virtual games kweziri zigabira ddala akasente kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa naye abasiba emipiira bano bansiba bateebi nsiba makoona nsiba live in play gigenda maaso njagala kusiba ku kaadi kiguno kujja kubeera mu red card oba yellow card bwezi abasawo abajanja abasambi kisawe nti ogamba bajja kuyingiramu emirundi egisukka bwegiti awo wonna ogenda kubeera ng'olirawo ssente ati gwe kyolina okubeera ng'okola kugulawo akawunti n'obeera ng'osiba ne 22 bet n'otandika okuwangula kubanga odi ziri waggulu ate n'ebyokusibako byangu byakubeera nga bikuwa ssente olwekyo bw'oba tosiba na 22 bet omanya olina okubeera nga ogenda kuwangatta kubanga 22 bet yegenda okubeera nga ekuyamba okuwangula kasimbi ate era kasente akokuwangudde obeere ng'okafunirawo bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba n'olwekyo y'embeera eyo nga bw'etambula ku sayidi eyo abageze ku 22 bet nembeera nga musiba ku mipiira wali mu ggwanga erya Bungereza mu playoff mu League One tiimu ya Brantford City ekubiddwa Bolton Wanderers eggoolo ebaddemu ku bwereere Bolton nabeera nga yeeyongerayo mu ggwanga erya Spain omupiira ogumu kwegye giwedde Girona ne tiimu ya Real Sociedad gwedde eggoolo ebaddemu ku emu Ores Red wali e Bolivia akubiddwa the strongest eggoolo ebaddemu ku bwereere e Saudi Arabia tiimu ya Al-Qadasiya ekubye omuntu egoals biri ku bwereere Al-Ittifaq ekubiddwa tiimu ya Ittihad Jeddah egoal zibadde 3 ku emu wali mu ggwanga erya Bungereza Sunderland abali wansi w'emyaka 2 mu ogumu bakubiddwa tiimu ya Burnley abali wansi w'emyaka 2 mu ogumu egoals zibadde 2 ku emu e Bulgaria Lokomotiv Sofia akozeemu emu gwe yamusibye e Spain ogwasoosewo Valencia bakoze amalirira g'emu emu ne tiimu ya Rayo Vallecano gwe yagenze ku 22 bet ebipiira n'egyo gyekugamba gyegimu kw'egyo gy'oyingidde olunaku olwaleero nubira ng'osiba onoonye kasente ku sayidi eyo jala kubeera nga nkuyitiramu egyo egimu kw'egyo egiri mu kuzannyibwa kubanga waliwo kati gy'osobola okubeera ng'osiba mu kabaawo n'ogamba nti kuyitaawo obeere ng'omusajja omutaayiza wali mu ggwanga erya Spain dakiika 76 Real Madrid ekulembedde Rio Oviedo eggoolo emu ku bwereere Madrid yakulembedde mu ogwo omupiira
egole eriyemu ku bwerere bakulembedde Rio Oviedo. Kati awo mulaivi ni pulo osobola okusabayo Madrid goli endala tuyingira ekinaana wejjira akasente kabeera gumiti wali ku 22 bet nobeera ng'olya ku ssente mu mbeera eyo. So bwe bityo bitambula erigwena eyekumi de Credit Sapiencia ate era ali mu kuwuliriza omubebezi mu mbeera nga bweyetambula. Omanyi playoffs zino zizzeewo emigozi obano amatiimu agamu gayinza okubeera nga zibaza kwegamba nga zibazaalira ebitukula makayi byazaalira ku nsiko playoffs zino. Ebungereza eyo wabaddeyo playoff wali mu championship okulabako baani abagenda okuzannya faino eya championship wali mu gwanga lya Bungereza. Kati tulabe baani abagenda okubeera nga bajja oba ani agenda okwegatta kwabo ababiri abakwalifying edda okubeera nga bajja mu Premier League campaign ejja. Jukira timu ezakwalifyinga obutereevu yakulembera yali timu ya Coventry City n'obubonero 9-5, then timu ya Ipswich Town ne bajja ne points 8-4. Kitegeeza Coventry ne Ipswich Town bakwalifyinga dda ne bajja mu ligi y'okuntiko mu ggwanga lya Bungereza kampeini ejja eya 2-2-6-2-7. Kati timu okuba mu kifo ekyokusatu paka mu kyomukaaga ezo timu zenye ezibeeraawo balina okubeera nga bazannya kye tuyita playoff okulabako baani abagenda okuzannya ka faina ako akamu ku ezo playoffs ezisinga okubeeramu akasimbi akangi. Kati awo bafune timu eyokusatu egenda okujja mu Premier League. Mu kyokusatu mwamaliramu timu ya Millwall, mu kyokuna mwamaliramu timu ya Southampton, mu kyokutaano timu ya Middlesbrough, then mu kyomukaaga ye Hull City. Kati Southampton akalulu kabasula ku timu ya Middlesbrough, then Hull City ne kabasula ku timu ya Millwall. Era Southampton bwe bazannya oluzannya olusooka nga bazannya timu ya Millwall bakola amaliya ga 0-0. Sorry, Southampton ingezanya Middlesbrough bakola amaliya ga 0-0 mu luzannya olusooka. Then mpira gw'okuddingana Southampton ne jjane egwangule goals zaali 2-1 ne wandula mu Middlesbrough oluvannyuma lwa extra time. Millwall ne timu ya Hull City ogwasooka gwagenda 0-0 bwe baddinganye Hull ne wangule goals zaabadde 2-0 neeyitawo. Kati kitegeeza wabeerawo kafaina ako ke balina okubeera nga bazannya wali ewembule faina eyina okubeera ng'ejja okulondako oyoomu eyegatta ku timu ya Coventry City then ne timu ya Ipswich Town. Kitegeeza Hull City abawandudde mu Millwall baba balina okubeera nga bazannya timu ya Southampton mu playoff faino ne balaba kaani agenda okubeera ng'agenda mu faino. Kugambye ka playoff ako kabeeramu akasente kangi kumpi obukaddinga 200 ensimbi eza pound zezigabwa eriyo ya qualifying ze. Naye wadde Southampton batuuse mu final mu playoff eyo nga bandula mu timu ya Meru wakyaliwo okubagana empawa nebiyinza okubeera nga final esooka neyimiriramu okwongera okwekenneenya n'okukula okunoonyereza kubanga aba Middlesbrough balina okuwaba kwabwe kubaana okweddeyo okugamba nti Southampton yakwata oyo akola analysis n'asengejja ebimu ku ebyo ebibadde kisaawe ku ttiimu yaabwe namusindika ku training ya Middlesbrough neyekweka emabega w'omuti natandika okukwata ebimu ku ebyo ebiri mu training ne Middlesbrough bye planning okubeera ng'ezannya ekitakkirizibwa mu mateeka. Kati okusinza ku biri mu kutambula biraga nti wadde Southampton bawandula mu ttiimu ya Middlesbrough okubeera nga bazannya Hull City wakyaliwo okubagana empawa era playoff faina eno ekyalindiddwa okubeera nga yeyongera okutunulwamu ekiyinza okuleetera Southampton okubeera nga bagijjamu Middlesbrough n'ebeera nga
egenda nezanya fayine yolo Southampton okumenya agamu ku mateeka agayina okubera nga gobererwa obega opponent wo no sindi ko mukwa abasengeja tactics na bichi no musindi kagenda abege era yalengerwa lubona ngaliye mabega womuti ku training ground ya team ya Middlesbrough ngali mukwata ka video agezako kusengeja ngagezako okusengeja Middlesbrough che planning amuluzanyo lw'okudingana kati nno bibiye yo mu championship era tugenda kulinda tulabe byonanga ibinatambula nenga Southampton wadde wadde n'omukusogwinza okubeera nga gudda mu league kirabikanga ebizzeemu kigoye weezinge mu mbeera eyo n'olwekyo katulinde tulabe byonanga ibinatambula gwe ekumire ku Radio Sapiencia ate era ng'ogoberera omubebezi buli kimu ojja kubeera ng'okifuna bulungi kakati nga sineeyongerayo njagala gwe omusibi w'emipiira atuyingidde olunaku olwokutaano luli gumite Olokutan tubera na aba Australia banna aba Australia abagaba sente kulunako olwokusatu abafuna alebadi yazanya kulokusatu kumacha ne ordinary yazanya kulokusatu kumacha eje mipira joneja jira kwezo lisiti bali ba Australia nkidam buli yafuna alebadi yatuwadde sente ku lwokusatu kumacha ne ordinary yatuwadde sente ku lwokusatu kumacha omanyi ku lwokusatu kumacha twali ali city bill okwali alebadi ne ordinary ne city zonna bill zaliko ba Australia nze nabagamba kigatu wange mu Australia ali gumite buli wawuliranga nsonze ku ba Australia muganda wange duka misindo berengo ofuna ku mipira ejo aba Australia teba disappointinga beba tufude chetuli mu alebadi olw'omukaga kubanga ku lw'omukaga ku makya babeera bangi nga tweroboza ate kigatto wange Martin yali mu Australia aba yamaze dda okubeera nga ayunga waya ne tubeera nga tutambula kati gwe wenna eyali alebadi olw'okusatu ku makya n'eyali ordinary olw'okusatu ku makya ndeesa aba Australia era ku alebadi ne ku ordinary ndeesa aba Australia era ku alebadi ne ordinary bagenda kuzanya kumacha ku Friday kwigamba bazanya lero kumacha njagala emipiira gino gijeyo kati kubanga lero kana kaungezi njagala obere mu igendereza nnyo oba ntegerekeze ku lwokusatu twalya alebadi ne tuya ne ordinary ne bali ba Australia zinagamba buli wola bo mu Australia yango uzanya manyo okulya kuba kusembedde ebitundu kumbi kikumi ku kikumi Eunyina yo kigatu wange ku ground tuba tugenda kulya buli sente. Kati ku lwokusatu kumacha twalya alebadi ne tulya ne ordinary byonna ebyazanya kumacha. Nga bwe twalya ku lwokusatu kumacha ne kati nkomezawo alebadi ne ordinary byonna bizanya kumacha. Tuli mu Australia bo kate wali ligi ndala yonna. Eje mipira gyo kumacha ku ordinary ne ku alebadi gyo ba Australia boka. Wogenda okakasa omubebezi yani. Kati njagala gwe nampuliriza ogende ku doketi ogendo jeyo lisiti ya alebadi ogendo jeyo lisiti ya ordinary ogende ku 22 beti oberengo teka mwaka emfisi alebadi ndese odi chukumi ya atani njagala mpuliriza bulungi ku alebadi ndese odi chikumi ya atani. Obanchi wadile mochi ulie bulungi. Ku alebadi. Ndese odi chikumi ya atani. Yeze ku alebadi. Ndese odi chikumi ya atani. Yeze ku alebadi. Kati njagala gwe. Eyaloza kubuomi wa alebadi yoro mukaga. Sorry, ku alebadi olw'okusatu ne yaloza ku ordinary olunaku olw'okusatu ogende ku doketi oberengo ofuna lisiti ezo bbiri nkugambye luli twali aba Australia bokka ku alebadi ne ku ordinary ne kati ndeese ba Australia bokka buli wawulira nga ndeese aba Australia abalya alebadi olw'okutaano mukimanyi bulijjo n'abalya alebadi olw'omukaaga mukimanyi bulijjo aba Australia bye batuwa sente ku makya
ku ordinary ndese oli 15 ku Alibad ku ordinary egendo kubirange zanya kumacha ne Alibad ndadeko over 2 ordinary ndadeko odi 15 ku Alibad ndadeko over 2 odi 15 eri ku ordinary bauswere yabuka ku Alibad kuliko over 2 bauswere yabuka emirundi gyesembye okuleta empira gye mu Australia lwai lwa kusatu nereta Alibad kumachane area nereta ne ordinary kumachane area kati ordinary gyendese gendo okuzanya kumacheri mu odi 15 then ogeyo ne Alibad egendo okubera ngezanya kumacha njagala obere mu egendeza soko gyeyo lisiti ezo biri ate nyina lisiti ndala gyengendo okugamba eyo yo bagiyita sigala talama nga bwende tasigala talama yaffe gendo cheyo Alibad yokumacha gendo cheyo ordinary tulese odi 15 jone mpira jizanya kumacha baustweri yabo kankugambi abo tetuwalide musente bitoke vye vigwa kati kwe genda kukodi oberengo nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mnya hashi jayo katikati jayo Alibad jayo ordinary genda ku 22 bet oberengo teka mwa kemfisi bobo siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndukirizwa kupera ngo siba kwata akasenta akemfisi ako koina njagala abalya Alibad yolo kusatu bali ba ustweri yabokka nawe yalya ordinary yolo kusatu bali ba ustweri yabokka gwemba komeza olero abawusweri ambagambe chigatu wange matini abera ku ground okuberanga tusa ko buli kimu transform ebe kanyuga kati buli awuli antu yagala kudda mu olye ku sente ngabe twali ku rocks atu ku machali city bills onanga wezazanya ku macha gendo je oli 15 ku ordinary ezanya ku macha bawusweri yabuka gendo jeyo over bill eziri ku Alibad na ezanya ku macha bawusweri abuli wawuliranga kugamba anti mu bawusweri awumanya nti muganda wange enamusetuse kunyoge buli wawulianga kugamba nti gine mpira jaba Australia tujimanyidde wali ku lwomukaaga neno lwokutaano enaku zino ku lwokutaano ku makya jijja ne ku lwokusatu kyovala wa ku lwokusatu naleeta ba Australia boka ku ordinary ne batuwa sente nendeeta ba Australia boka ku Alibad ne batuwa sente kati baba no bakomye olunaku olwayero ku lwokutaano ku makya aba Australia abagenda okuzanya mwetujeri city ya Alibad over bill metuje receipt ya ordinary ekola odi 15 odi 15 kulu 10 omanyisende zobofuna ku 12 omanyizo obofuna gwagenda ku 22 bet okubera ngo siba ku 5 omanyizo obofuna kati gwe kole ekintu kimugenda ku code oberengo jayo aba Australia babali ku Alibad ne ku ordinary genda wali 22 bet oberengo siba teka maka center akemfisi bobo siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetando kizi wakubera angu siba tubebere njagala abalia city eze biri kuroksa baustweri yabo ka juu ee buli yalia city eze satu kuru kuroksa tunalita baustweri yabo ka kwa Alibad ni batu wa sente neku ordinary ni batu wa sente era nkomeza o baustweri yabo kawa gendo kusanya lilo kuroktano kumacha kwa Alibad ndese odi 15 odi 15 by the way ili ku ordinary neku Alibad ndese over biri ziri gumiti tukeretu mkwate ezo lisiti biri odi 15 ku ordinary Alibad na yo over biri kwe ziri ziri gumiti uchoko lagenda kukodi oberengo fune mipira siwa na buvunanyi ziwa tu siwa sente ya abizibu manyantino kubwa kubeira yu manyo waluwa wabeira wonga boba loza mbubuli uluna kubaina kulia olw'ensonga nti alina gye bayiteeyo gye babavugisa obutaka mwenye avuga akataka ye buli lunaku abagamba nti tulidde kati omubebeze eyo tebiriyo ffe bwe tulira tuba tulidde bwe kigaana era nzija nigamba nti munywanyi kiganye tuddemu tugiribe ekirungi tetukola loosi kizibu okubeera ng'otambula n'omubebezi mu wiiki n'obeera ng'okola loosi kizibu okutambula n'omubebezi mu wiiki n'okola loosi tekisoboka kugenda ku kodi oberengo ofuna Alibad over bill genda ofune ordinary
ekola odi 15 genda ku 22 bet oberengo teka maka MPC bobo siba siba na buvunanyizwa atana wezi 2 mwetando kizwa kupera ngo sibo ja kunyika sita 217 sita bisatu munya hash ye kodi ya feyo nyiga sita 217 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyika sita 217 sita bisatu munya hash tuberenga tambla tena wezi 2 mwetando kizwa kupera ngo siba atina wasiba bera ngo siba no vunanyizwa kusita 217 sita bisatu munya hash kuroksa kwa wali ya sente agamba tia beni yuke beni yuka agambi ombebe ziju yubeni yuke ya kira kumanchi wa itokero kuyali city bill ngazo nawe zanye kumachane ziri ya sente kuroksa tuwa hita mba ustweri yabo kaari badi neri ya sente ni ordinary neri ya sente neri loku Friday kuno tuise mba ustweri yabo kaari badi ekola eriko over bill ordinary ekola odi 15 jona jizanya kumacha mba ustweri yabo abakera gambi buli tu wetukwata aba ustweri tubera gumiti kati ya utugena mukwata mu zo kumachezo lisiti paka kuluo mkaga. Kumanga nuluo mkaga alibadi mchimanyi. Hiye vera matika. Kati kwegenda kukodi oberengo jaimi pire yogenda kutentu beti oberengo. Siba tuberenga tuve pira ampula ampula. Bobo siba siba na bufunanyi ziwa. Atana wezi habiri mwetando krizi wa kupere ango siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo itao jakunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wetuba tuita. Tuitao tuberenga tuno nyama ja. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ntokizi wa kwele ango siba. Kodi erista bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Itao ja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash itawo berengo funa kumipira katinga wajayo lisiti eze bile zigendo kupira ngaziza nyaku macha okuli odi 15 eriku ordinary okuli ale badi ngekula odi erigumite njagalabuli awulizo mbebeze sawa zino enaku zino maze naku biri simanyo wambade mugubirira ntute nakubiri nga akatambula ekiro sikateekayo abaludde nga mungubirira ntute nakubiri nga siteekayo katambula kiro era nga ninda nebukya nenkateekayo naye abadde batera okumbuza abadde mbagamba nnyo nti nina kyendi mu babalira era nga bagamba bwena kisoosootola bwe nti buli omu njagala abeere nga ateze eriiso abadde batera okubeera nga bannoonyaako ne bagamba ombebezi kiki akatambula nga tekagenze ekiro mbagamba buli we mbadde njagala okukaleeta nga nkyalina kyenninze ate oluusi nga wabaawo ky'olina okusooka okulindamu kaakati bukya lubanga lwa mindi nkomezzaawo akatambula akatandika ekiro kano akatambula bakayita asigala talaama kana akatambula bakaita asigala talaama bwoba omanyi tolyanga akatambula ka mubebezi njagala ogye akatambula kano kagenda tandika ekiro ky'olunaku olwaleero akaddo kyakalina okubeera nga okafuna akatambula kano kakola odi 13 akatambula kentadde okakola odi 13 ku 5 wali ku 22 bet kaleeta emitwalo 7.28 ku nusu 5 emitwalo 7.2 mukanana ku nusu 5 ku 10 kaleeta kadde kamu n'emitwalo 4.5 mukasaamu ng'otaddemu 10 mukatambulako nkugambye mbadde ndudde okuteekayo akatambulako ekiro ennaku 2 namba mbadde sikyakateekayo nga ninda ne bukya ne batirayo akatambula naye nga nnyina kyenfumba kati nkugambye kana akatambulako entaddeyo katandika kiro kyalira asigala talaama kafune kati kati kati ku
kwogendo teke mwa kempisi kosobudde kubita ano beera mitwalo nsanvu nomusobyo kulukumi obeera mukamwana nomusobyo owenkumi ebiri oba obulako katono nnyo okubeera ng'oyingira miliyoni esatu obeera miliyoni bbiri n'emitwalo kyenda ku nkumi bbiri awo omwana aba yagenzedde okunona zuu ku nkumi bbiri just kukatambula kukentaddeyo katandika kiro kya leero tokola era ne weebaka mbagambye mbadde ndudde otteekayo akatambula ekiro era abeegendeza mbadde mukigoberera niwe obaddewo ensonga nga waliwo akatambula ketufumba akagenda okubeera nga katandika ekiro kano bakayita asigala talaama akatambula kano ku nkumi ttaano obeera miliyoni musanvu n'emitwalo abiri bw'okateekamu omutwalo obeera miliyoni kumi na nnya n'emitwalo ataano mu musanvu ti awo w'omutwalo wekalya nga we tukalaba kagenda okutambula awo oba toyingidde ebbondi oba tonoonyeza ennyumba etambula gwateekamu omutwalo oba tonoonyeza ennyumba etambula kweri oba ogenze mu nnyumba etambula kati gwe wenna ali mukuliiza omubebeza essaawa zino njagala nga

docket oberengo jaya katambula kugenda deyo kenda ku 22 bet oberengo siba katambula ku nkugambye maze nakunga satunga steka yo katambula chiro eranga basinga bebuzo mbebeza katambula ngati kachabira yo mbadde ninache ninze kanu bakaita asigala talama kanu bakaita asigala talama genda ku docket oberengo ofuna katambula ko genda ku 22 bet oberengo siba kajye yo katikati kugambye ordinary ne alibadi yebizanya kumacha Australia ngawe batu wa sente ku lokusatu nitukero kulya ordinary ku lokusatu kumacha ne alibadi ne tuwa sente ndese ordinary odi 15 ne alibadi over 2 kwezili kati on top of that kugenda ufuna akatambula kentadde ukagenda tani kachiro cha luna ku lwaliro mbadde ndudde okuleta akatambula ekiro tubadde tutenna kweziwira kati oluvanyuma lw'okusenga ejjenyo nensenge jani nkuba tochi mipira jonanga nina katambula kemba tegikira kekanu katandika kiro kya lero wensibula wenti wenzo obutafuna mukisagu kafuna genda okajeo kati genda ku 22 bet oberengo osiba bobo osiba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndo krizi bakubera ngo osiba kajeo kati kati kati teka mwaka center akemfisi olaba kubita nukali temitwale ensanvu wana wangambia kumitwalu nsamba agenda na kuna zubu. Natandiko kubianza mpola mpola. Kubita anukali itemi tuwale nsamba. Akatambula kano kentade kudoketi. Kulukumi kale itaka mwana. Awofuna imvuge mungu. Nomalila yodalaru munga tiba kubanja na kubanja. Ngabo endu denga sile itakatambula katinjala tuberenga tubera gumi. Tekatambula kano kentade kudoketi. Kweka sito berango sivisa buvunanyizi bagenda ku 22 bet berango ufuna katambula ako. Okateke mwaka sende. Kujia kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Banda eja ya katambula. Mali mazeni na kusatu wike na wadebe gende zambade stika yu katambula chiru. Nga tufu mba katambula kanone musajia wange Mustafa. Tahmid. Alietaki. Tahumidu alietake. Eranga ngamba. Waluwa katambula ketu ino kufumba. Baka wechiguka. Kaka no kazi. Kajiyo kudoke tigina kutuentu beti teka mwa kemfisi. Kupita anulabo ufune nsambu. Erano uwe nsambu atandi kukufuna zugu. Itambulirua itandi kilu waku. Kulukumi kari itaka mwana. Nezugu wamu. Nkumi tanu. Wera milioni msambu. Kakalide kumutwalo bera milioni 14 wabulo inokusibana obuvunanyizwa mwabalide ku sente nadala balide ale bali ku lokusatu ne ordinary receipt ze brite mu chamukirira yali delete bali onakola joto chamukirira namu abazze bali ya sente week eno abagubira yo babies genda ku code yo berengo nyiga sita 217 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tukajeyo katikati, akatambula juu. Mubadde mungamba, mubebe zinga akatambula kechiro kaludo kuja. Mbadde mfumba kanu, baka ita asigala talama. Baka ita asigala talama. Katinga bojeyo olichikumi ya tanu eriku ordinary na regendo kuzanya kumacha. Ngabo jayo alibadi ya gendo kubira ngezanya kumacha. Kukabia wa Australia, abubuliwe mbaleta. Hebi ya Australia mbimanyi, tuwea mkulia sende. Gendo jayo na katambula kano, odi lukumi mubi satu. Genda kutuentu beti teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na bufunanyi ziba. Atana weza habiri mweta ndo krizi wa kubira ngo siba. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tujeyo kati akatambula gambi katandika chiro. Vakubiri yebia alibadi ne ordinary vizanya kumacha. Kanu katandika chiro kajeyo kati kati kati kati kati. Genda kutuentu beti uteke mwa kemfisi tuwe pere. Luna ngambi ombebezi. Kanu nga kali gumite. Hei. Kade wanyimu banja wade wansini kila message nga wangamba akatambula. Atomu bebezi akatambula. Echironga teka chaja katika kanongarezi mbadenka fumbo kumale banga wiki yona

ateremuke. Obuulize bwa Yesu eri kitaawe bwamuwanguza omukemi. Nakkiriza okubonaabona okubeera ggwe nange. Mulabe bw'atongojjera, bw'atuuya n'entuuyo ez'omusaayi, bw'ayabuliddwa mikwano gye abatume. Yesu wange, k'amaanyi agava mu ssaala yo, Kitange byonna obiyinza, okukumiranga byonna ebinsi gy'omubi, okwesiga Katonda nga njabuliddwa, n'obutaterebuka nga nkemebwa. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko 14:12.